Esomeri okubiri okisomaze Joseph Kasule. Mubu omuntu bwe baamutta naye mu mwoyo n'azuukira mu bulamu. Bye tusoma mu bbaluwa embereberye ya Petero omutume omutwe gwa kusatu olunyi lwa 15 okutuuka ku 18. Abaagalwa ennyo, Omukama Kristu muwangamye mu mitima gyammwe. Mwetegeke bulijjo okwanukula obulungi buli yenna eyeebuuza ensonga kwe musinzira okusuubira mutyo. Mumwanukuze buntu bulamu n'ekitiibwa, omutima nga mulina mulungi. Abo ababasalako ebigambo ne babakonjera so nga mwe muyisa bulungi mu Kristu bajja kuswala. Oba Katonda ayagadde ekisinga mubonaabone lwa kuyisa bulungi ne mutabonaabona lwa kuyisa bubi. Abooluganda ebyo bye tuwulidde ebigambo bitukuvu.

0: omukama abe nammwe. Ebigambo by'evangeli ya mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Yowanna.
1: Ayi mukama otenderezebwe.
0: Mu budde buli Yesu yagamba abayigirizwa be nti, obanga munjagala mukwatenga ebiragiro byange, nange ndyegayirira Kitange n'abawa omuweereza omulala abeerere ddala nammwe emirembe gyonna. Oyo ye mwoyo w'amazima, ensigwe teyinza kufuna kubanga temulaba n'okumumanya temumanyi, naye mmwe mumumanyi kubanga asula mu mmwe mwabeera. Sijja kubaleka nga bamulekwa, ndidda gye muli. Esigadde ebbanga ttono ensi nga tekyandaba, naye mmwe nga mundaba kubanga nze ndi mulamu era nammwe muli balamu. Ku lunaku olwo mulitegeera nze nga bwe ndi mu Kitange nammwe munze, ate nange nga ndi mu mmwe. Alina ebiragiro byange n'abikwata oyo yanjagala, ate anjagala ne Kitange alimwagala, nange ndi mwagala ne mmweyoleka. Evangeli y'Omukama.
1: Ayi Kristo ogulumizibwe.
0: Abooluganda abaagalwa, mbaniriza nnyo ku Sande eno ey'omukaaga mu budde buno obw'amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo. Sande eno ey'omukaaga etandika okuteekateeka ku kyamagero ky'ogenda okufuna, ekyamagero ekya Mwoyo Mutuukirivu. Watumanyi nti Sande ejja tujja kuba tukuza olunaku olwa majja ga Mwoyo Mutuukirivu, olwa Pentekooti. Awo nno Sande ejja tujja kutukuza olwa malinnya mu ggulu, ate Sande eddako tukuze olwa Pentekooti nga wayise ennaku ataano Mukama waffe Yesu Kristo nga amaze okuzuukira. Kakati ekkeeza etandika okuteekateeka emitima gyaffe ku ekyo kyetugenda okufuna ebitone bya Mwoyo Mutuukirivu. Tekinatugwira bugwizi kubanga olunaku lw'amaanyi era oluggalawo obudde buno obw'amazuukira. Kati Sande naye omukaaga etandika okutuyingiza mu muudu, okutuyingiza mu mbeera ey'ekyo kyetugenda okufuna nga wayise ennaku 50 okuva Kristo we twakuza amazuukira ge, kwe kugamba Easter. Awo nno essomo ery'olwaleero mu ngeri y'enjawulo litulengeza nti munaba munjagala ne mukuuma ebiragiro byange, nange nja kwegayira Kitange abaweereze omuwolereza omulala ajja okubeera nammwe ekiseera kyonna. Twaga twebuliza ku kigambo kino omuwolereza. Ekigambo kino omuwolereza mu bigambo ebimpimpi tukitegeera bulungi omuntu akuwolereza, naye kiyina amakulu agasinga ku ekyo kitulowooza, kubanga mu lulimi mu kiva kitegeeza omuntu akubeera ku lusegere, omuntu gw'oyita n'akubeera ku lusegere. Call someone to be alongside you, besides you. Naye ate Kristo ayongeza nawo n'agamba ajja kubeera ddala mu mmwe. Awo nno ekikolwa kino kye bakozesa eky'omuntu okuyimirira naawe munaddala mu kaseera akazibu ebiseera byonna kikulwa kikulu, kubanga oyo ayimirirawo mu mbeera zonna. Abali bagenzako mu kkooti oba mugenda ntera okuwulira ssaabawoleza wa gavumenti oba ono gundi ayina looya yabadde amukiikiridde musango guno, nti yaba alina okumuwolereza mu mbeera zonna, nti oli bamwacyuzinga nala wakoze bwoti wakoze bwoti nabwoti nabwoti looya nala anedda na kiibwe kinebwe ekiti. Bano be tulina basasulwa era asobola okuvaamu singa oba tomusasudde bulungi. Naye ono omuwolereza Mukama waffe Yesu Kristo gw'atusuubiza oba gwe tufuna bulijjo ye Mwoyo Mutuukirivu, ye wa bwereere, ekyenjawulo kyaliko. Era n'ebitundu ebyo byonna byatuwa kye bitegeeza the gifts, kitegeeza abituweera ku bwereere, tetusasula yadde ekikumi. Kye tulina okukola Omukama kyangu kwagala Mukama na kutuukiriza biragiro bye. Awo alyoka atuwe omuwolereza anaatambulanga naffe ennaku zonna ng'ono ali personal, mu ngeri kwe kugamba nti wo ddala ye muntu atasobola kwabuulira, ye muntu asigala naawe ennaku zonna. Mukama waffe Yesu Kristo alugamba, temujja kubeera mwekka, sijja kubaleka nga bamulekwa. Ekigambo omulekwa tumanyidde okugamba kitegeeza omwana afiiriddwako nyina oba kitaawe. Naye kino omukama kyakozesa singa nawo kitegeeza omuntu atalina bukuumi, atalina bulabirizi, atalina ku guidance muntu amulambika, omuntu atalina wabeera. Kwe kugamba nti mudde bwa Mukama Yesu Kristo gubayita mulekwa ye muntu yali abeera dda mu mbeera ey'obuyinike, mu mbeera nga obudde bwonna asobola okutuukibwako obuzibu. Kubanga mu budde obwo tebayina enkola nga ze tulina. Tulina akati amakooti agawolereza abaana, tulina ebitongole bingi ebirwanira eddembe ly'abaana naddala bamulekwa, era ebitongole bingi biyimiriddewo ku baana abo oba ku bantu abo. Era n'okutandika tugeze omuluka ogwa obudyankoni gwali nnyo ku bamulekwa ne bannamwandu, kubanga mu society Mukama yali akirabye nti be batalina mwasirizi. N'ekereziya ng'etandika okukula, bano bemalire gw'okuyigiriza ate abadyankoni bemalire gw'okulabirira bano abatalina akaboogerera, abatalina mwasirizi. Mukama atugamba sigenda kubaleka mwekka, sigenda kubaleka nga bamulekwa, nja kusigala nammwe, nja kuwegaira Kitange abaweereze omuwolereza. Omukama akimanyi nti waliwo ebintu bingi ebitawaanya emitima gyaffe, naddala negireeta okutya mitima gyaffe. Ng'oggyeeko ntuwulira ng'abalekeddwawo ettayo, ng'abatalinaako mwasirizi. Ne mu kaseera kaffe kano oboolyawo naffe tuli bamulekwa, kubanga yadde ng'ensi eyongedde okukula naye nga twetooloddwa abantu bangi, naye waliwo tubeera ng'omuntu owulirwa kumpi oli wekka. Yadde nga tu ensi etu connectinga ne tekinologiya nonyumya nononyumya n'oli, naye waliwo owulira muli nga waliwo ekibulamu, that emptiness mutima gwo, mutima gwange. Ne twetikka emigugu oboolyawo nga tulina nagwo twesigamako, tulina gwesobola kukaabira nnaku yaffe. Era ekyo okuwulira nga tuli ffekka kya buntu ddala. Era Mukama kyava atusuubiza sijja kubaleka nga bamulekwa, nja kwegayira Kitange abaweereze omuwolereza. Kwe kugamba mwoyo mutuukirivu, ate nga mwoyo mutuukirivu ono ye mwoyo mutuukirivu ow'amazima atalimba. Siyinza kwerimba, toyinza kwerimba naffe okutulimba. Atatubuzaabuza, yes eba yes, no ebeera no. Mu nsi ejjudde amaloboozi amangi, ejjudde okuleekaana, ebirowoozo ebya buli ngeri, obutamanya kiddako, ono ye mwoyo ajja n'ayogera naffe ng'agenda atulambika okutuusa ku mazima, kwe kugamba ku Katonda n'amazima agakukwata ku bulamu bwaffe bwennyini. Olumu otuba tutokoodde mwoyo mutuukirivu tosobola kutegeera ki ky'oli exactly. Abantu babeera awo nga basoba ndiko ekikyamu, ndiko emmandwa, waliwo andoga, waliwo naye nga ye nnyini oba nze nnyini nze kizibu. Mwoyo omutuukirivu yasobola okukubuulira amazima agakukwatako gwe wennyini ne weezuula. Kubanga mwoyo omutuukirivu oyo era yatusomesa, nadda mu mbeera nga bwe ŋŋambye nga ebintu ebiri kiriya, yatulaga nti kiri bwe kiti, yatuzzaamu amaanyi. Eddoboozi lye eryadde lijjira mu kasirise, mu kaloboozi akakugera mitima gyaffe, mu mmeeme yaffe, lisigala nga ly'amaanyi okutukubagiza, okutuzzaamu amaanyi naye ate n'okutubuulira ekituufu ekikwata ku bulamu bwaffe. Mu biseera nga tukoseddwa, tulina ebiwundu, tubuliddwako eddembe, eddoboozi eryo nga tulyesize lya mwoyo omutuukirivu lituyamba okutuzzaamu amaanyi, okutuzzaamu endasi ate n'okutujjanjaba n'okutuwa obulamu obwannamaddala. Mu biseera nga tuwabye kuba tuli bantu, tugudde, tukoze ensobi, eddoboozi eryo atulyesize lisobola okutukomyawo mu kisibo, ne litugatta wamu n'ekereziya ng'amaka awamu, agasabira awamu, ate ne litutambuza nga lituusa ku mazima gennyini nga ye Mukama waffe Yesu Kristo era nga ye Katonda ddala. Abooluganda, eyo kye kitwetegekera. Era owulira ebigambo bino ani ataalikyagadde, okuggyako nga omuntu aliko ekikyamu? Naye atuwa ekkatala nti tulina okwagala Katonda n'okukwata ebiragiro bye. Okwagala si feeling, nedda lwe bugendo lwa bunaku nga twefiisa bunaku, ebyo bingi ebitusikasika naye ne tunywerera ku kkubo ery'amazima. Nze kkubo, nze mazima, nze bulamu, anzikiriza awo nti kino kyeyawekera mu ngeri gye tusonyiwamu, mu ngeri gye tubeera abagumiikiriza, gye tubeera ab'amazima, jetulabidira abalala jetufayo kubeta gobi abalala wetukolebio tu watadewo space mitima jafe mumeme jafe mumeo jafe mwenye mtu kivu okubuka lamu ate na ayongela okukola mufe awono tumukowole buli unaku buli kasera buli sawa ngate na dalanga tutekera okuza mumaso kao Pentecoste sobolo kuli amanya agaba muguru agakatonda agabu kala mitima jafe mumeo jafe gatuyambe kuita munseno ejude bisomoza ngatu uli andituli feka wabula waliwo mkubagiza umuoleleza alina fe enakuzona na ye moyo mtukilivu wa mazima omukama abena mmo
1: yawa bibirina
2: wasuse yote anogwe na auliriza chenda munya katonyeze nya pama radio sapiencia nkuluze ya magezi olwalero ye sande ya fe eyo mukaga mu budde bwa mazukira ga mukama wa fe Yesu Kristu kwaniriza nyono kwebaza oku tandika na olunaku mu sala ya feno eyokumakya mwetufunira enjigiriza mwetufunira ekigambo kya Katonda omukama agulumizibwe nnyo era atenderezebwe aweebwe ekitiibwa munegateko twebaze Reverend Father Philip Ngendo okuva wali e Roma atuwadde ekigambo kya Katonda Father tweyanziza nnyo tweyanzeege enjigiriza ennungi gy'otuwadde ate era twebaze ne bannaffe abatusomedde amasomo Godfrey Mayanja, Omumbeja, Batenga, Uwe Kawanda, Mwami Musitala, ate ne Mwami Kasule, mwebale nyo, mwebale

0: tuwe gairi de ai katondo muyeza wabuli kantu enaku zino ezessanyu ezokugulumiza omukama azukira zetufundikira tukwe gairi de mulimu nda tuyambe tusigali bujjo nga tuzikuza kyetwejjukanya mu kujjukira tukigoberere bulijjo ne mu bikolwa kino tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo mukama waffe omwana wo oyo awangaala n'alamula nga muli kimu ne mwoyo mutuukirivu emirembe n'emirembe
1: amiina.
2: Essomo erisooka byetusoma mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume omutwe ogw'omunaana olunyiriri olw'okutaano olw'omunaana olw'ekkumi n'ennya n'ekkumi n'omusanvu. Mu budde buli Filipo n'agenda mu kibuga ky'Abasamaliya, abantu baayo n'abayigiriza omusuubize Kristo. Abantu bwe baalaba ebyewuunyo ebyakolebwanga ne bassaako omwoyo ku bigambo Filipo bye yayigirizanga. Bangi mu bo abaali balina emyoyo emigwagwa gyabavangamu ne gireekaana n'eddoboozi eddene. N'abakonzi bye bangi n'abalema ne bawonyezebwa, ne wabaawo essanyu lingi mu kibuga ekyo. Abatume abaali mu Yerusaalemu bwe baawulira nga Samaliya ekkiriza ekigambo kya Katonda, kwe kubatumira Peetero ne Yowaana. Bwe baatuukayo ne babasabira bafune mwoyo mutuukirivu, anti mu bo mwali temunnabaamu n'omu gwe yali azzeemu. Baali babatiziddwa bubatizibwa mu linnya lya Mukama Yesu. Ne babassaako emikono ne bafuna mwoyo mutuukirivu. Ebyo Omukama yabyogera.
1: Katonda yeebale.
2: Oluyimba olw'okwebulirirwa ekiddibwamu. Ensi mwenna mujagulize Omukama.
1: Ensi mwenna mujagulize Omukama.
2: Ensi mwenna mujagulize Omukama Katonda. Muyimbe ekitiibwa ky'erinnya lye. Mumuddize ettendo essukkirivu. Mugambe Katonda nti byakola nga bisamaaliriza ekiddibwamu.
1: Ensi mwenna mujagulize Omukama.
2: Ensi yonna ekusinze, ekuyimbire, eyimbe erinnya lyo. Mujje mulabe Katonda byakola. Yakola ebyewunyisa mu baana b'abantu ekiddibwamu.
1: Ensi mwenna mujagulize Omukama.
2: Ennyanja yagifuula olukalu, omugga baagusomoka na bigere. Kyetuva tumwegayirira emirembe gyonna afuga n'obuyinza bwe ekiddibwamu.
1: Ensi mwenna mujagulize Omukama.
2: Mujje muwulire mwenna abatya Omukama. Ajja kubanyumiza ebinene bye yakolera omwoyo gwange. Katonda atenderezebwe atagaana kuwanjaga kwange, n'atanzigyako kisa kye ekiddibwamu.
1: Ensi mwenna mujagulize Omukama. Mu bw'omuntu bwe baamutta, naye mwoyo n'azuukira mu bulamu. Essomo eryokubiri bye tusoma mu bbaluwa embereberye ya Peetero omutume omutwe ogw'okusatu olunyiriri olw'ekkumi n'ettaano okutuuka ku lw'ekkumi n'omunaana. Abaagalwa ennyo, Omukama Kristu muwaŋŋamye mu mitima gyammwe. Mwetegeke bulijjo okwanukula obulungi buli yenna eyeebuuza ensonga kwe musinziira okusuubira mutyo. Mumwanukuze buntu bulamu n'ekitiibwa, omutima nga mulina mulungi. Ababasalako ebigambo ne babakonjera so nga mmwe muyisa bulungi mu Kristu bajja kuswala. Oba Katonda ayagadde ekisinga mubonerere. Oba Katonda yagadde ekisinga mubonebone lwa kuyisa bulungi nemutabonabona lwa kuyisa bubi. Ebyo Mukama yabyogera.
3: Katonda yebale.
1: Tusituke twanirize evanjiri.

obanga munjagala mukwatenga ebiragiro byange, omukama bwagamba. Nange ndyegayirira Kitange n'abawo omuwolereza omulala abeerere ddala nammwe emirembe gyonna. Aleluya. Twebaza omukama Ukalisitiya. Ayi Katonda omuyinza wa buli kantu ataggwaawo, gwe atutegekera obulamu obutaggwaawo olw'amazuukira ga Kristo Omwana.

0: tukwegayiridde. Yongera muffe ebibala ebiva mu kyamagero kya Pasika, n'emitima gyaffe giyiweemu amaanyi agava mu mmere ey'omuggulu. Kino tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe omwana wo, oyo awangaala n'alamula nga muli kimu ne Mwoyo Mutuukirivu, emirembe n'emirembe.
1: Amina.
0: Omukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere naawe.
0: Katonda eyabanunula mu kuzuukira kw'omwana we n'abafuula abaana, abawe omukisa musanyuke naye.
1: Amina.
0: Oyo eyabanunula ne mufuna eddembe ennaku zonna, abawe mufune n'obusika obutaggwaawo.
1: Amina.
0: Oyo gwe mwazuukirira mu batiisimu nga mukkiriza, mubeere naye mu bwakabaka obw'omu ggulu nga muyisa bulungi kaakati.
1: Amina.
0: N'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu, Paatiri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu, omukisa ogwo gubakkeko ate gusigale nammwe ennaku zonna.
1: Amina.
0: Misa yaffe ewedde, tugende mu ddembe lya Kristo.
1: Katonda yeebale.

0: ojja kuwangula. Tweyanziza nnyo Father Joseph Mark Lubula kutukulemberamu mu kitambiro kyaffe olunaku olwaleero, Sande yaffe eno ey'omukaaga mu budde obwamazuukira. Weebale nnyo, weebalire ddala. Ate bwe tuba tutunudde wano 17 olwo lwa World Communications Day. Sande ejja nga 17 World Communications Day. Era nga Papa Leo ow'14 yatuwa omulamwa ogw'okulaba nti nno tutunuulira Face and Voice, Protecting Face and Voice, kubanga tuli mu mulembe guno gw'omutimbagano. Naye omutimbagano gutuuse okwonoona abantu, endaba yaffe oba n'endabika yaffe basobola okujingirira nga si ye ggwe, ne bakozesa by'otakola nga bakozesezza omutimbagano. So Papa w'asimbye awo. Naye ate nga 17 eyo ffe wano nga ku Radio Sapiensia tulina olukuŋŋaana lw'abawuliriza baffe. Tujja kuba n'ekitambiro kya misa 3:00 nga kitandika, abawuliriza baffe bonna basobodde okwewandiisa. Tuli wano Sande eyo nga
1: 17.
0: Mutwalo gumu, ojja kujja n'obufaananyi wa pasipooti obubiri, ofune kaadi yo, ate tusimbule tugende mu maaso. Kati kiba kitegeeza nga 24 olwo tuba tetugenzeyo mu Pentecost. Ndowooza yeeyo tujja kuba tugenze mu Pentecost. Naye ng'obudde bwe tukyalimu bwamazuukira, twebaza Omukama ebirungi ebyo byonna by'atuwadde. Kansokenzigyewo time check eno, Father atuwe eddakiika endala ndowooza nga 3:45 awo twongere okuyiga. Ulodinga lakadeli bandu, lakadeli bandu, lakadeli bandu, lakadeli bandu.

0: kalakata, kalakata, enendongo ya kusabula, mikono juu, pray on fire, pray on fire, pray on fire.
1: Kuna mpereze singa, kumukutu wa kusinga mu Uganda, MTN. MTN Uganda, irunga mizigo ekitongole cha Uganda Communications Commission.
2: Eno ye venue y'abasumba ab'ekeresia
3: linnya lya Patrice
2: aisimbye ku musingi ogw'obuweereza mu ekeresia
4: nempeereza tuusa paapa lwe yannonda eri bishopu w'ekiyinda bigana
2: amawulire n'ensonga zonna ezikwata ku ekeresia venue sapiensia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo
5: Omulirizo mulungi oli kukyenda mu nnya katonyeze nnya fama Radio Sapientia enkuluze y'amagezi tukwebaza okwekuumira ku radio program yaffe Abukeseza. Tutandika na kitambiro kya misa ate oluvannyuma bwetu ne tutambulira ekikaziri munaana ezise ku ssaawa omunaana kakati sorry edakikaziri munaana ezise ku ssaawa ebbiri mbadde ngenzemu appointment nedda edakikaziri munaana ezise ku ssaawa ebbiri ez'okumakya nsaasire kakati omuliza waffe ggwe atannaba kugenda emmisa ey'essaawa ebbiri etera kuba bbiri kitundu awo oba ey'okubiri etera kuba bbiri kitundu mu parishes zaffe ezisinga kati weetegeke bulungi mu bwangu kubanga kino kiba kitegeezo sigaza eddakiika abiri mu bbiri zokka emmisa etandike yanguwa yanguwako kakati father ndeero tuyigiriza nga era mu kuyigiriza olina w'oggyeyo omuzabbibu Yesu Kristo gwe muzabbibu Yesu Kristo gwe muzabbibu oba nedda mu kitabo ekitukufu ye muzabbibu
6: ewaka ekifaananyi ky'okuba nti ye muzabbibu
5: fe matabi aha kakati ye muzabbibu fe matabi era amatabi agatabala mu kitabo omwo gajja kutemebwako gasuulibwe ku muliro gagende
6: ogamba ekifaananyi ky'omuzabbibu kye kivuddeyo ensonga abawandiisi b'ebbanjiri buli omu awa ekyokulabirako okusinziira ku mbeera gy'alimu ekitundu mwali n'abantu bawandiisa ebbanjiri bawandiikidde baalina mu bwongo era ebifaananyi ebyokulabirako bye bawa babiwa okusinziira ku ntegeera y'abantu mu kitundu ekyo nze muli nsuubira nti singa abawandiisi b'ebbanjiri kwaliko munnayuganda obaoliawo bandigambye ni mukama waffe Yesu Kristo gwe muti gwa ffene ffe matabi ng'era beeyambisa ebyokulabirako ibye bimera byetumanyi kubanga omuntu wano mugamba muzabbibu gatakulabangako kati okukisembeze nnyo ku ntegeera y'omuntu wa wano obaoli awandiyambisiza omuti gwa ffene omuti gw'omuyembe ovakedo kati nze muti gwa vakedo gwe matabi kakati singa onookera ku makya n'owagula ettabi ku muvakedo lijja kukala bukazi ettabi lyonna ery'omuvakedo oba ery'omufene lijja kubeera n'ebibala lijja kumulisa singa linaaba litambudde wamu nga lyekutte ku ki ku kikolo ku nduli kakati nno ebifaananyi ebyo bigenda bivaayo nze muzabbibu mwe matabi naki nga agezaako okulaga nti ng'ettabi bwe litasobola kubeerawo okugyako nga likwataganye n'ekikolo naffe tetusobola kubeerawo okugyako nga tuli mu ye ate nga naye ali mu ffe kubanga ettabi teribeera bubeezi ku muti myate n'omuti ebibala by'omuti supu na biki byonna byonna ebirungo nabyo bibeera mu ki mu ttabi awo nno kye kifaananyi ekyo kyagezaako okugyayo
5: kubanga kati ekyo lwaki nkireese faatha ate awalala tujja kulaba nti ate mwe buliga ye ye musumba anoonya endiga emu ebuze anoonya ezibamye naki kakati muli ne ŋŋamba e Bible eno lwaki teyajjayo ekigambo kimu ne tutambulira ku ekyo bwe liba bwe guba muzabbibu nga yeye muzabbibu fe matabi ne tutambulira ku ekyo ne tukwata ekyo naye ate awalala buliga kati kyovola nti n'abantu abamu bajja kuvamu tetubitegeera bulungi kyate nze sisobola kubakaliga
6: era kati bajja kubitegeera era balina kubitegeera kubanga ebyokulabirako eri omusomesa yenna musomesa tuwa kyakulabirako kimu kubanga oyinza okukiwa gwe ng'olowooza nti abayizi bo kye kigenda okubanguyira okutegeera kubayize chukumi bolina basatu bokane wanga bako zeche
5: biba chitegede
6: akati umusomesa yenna omulungi yeye abise vyo kula bilako bingi
5: bingi
6: ebi joku sobulo kuyengira mu bwongo bwabayizibe njulida
5: yes.
6: Na yate ila tudayo nekuchile choku banti ya wandisi bevanji betu linaka akati betu goberila zibaita synoptic gospels ziri satu tatinole kote kapo neyo wana na ziriba zita synoptic gospels ya Matayo ya Luka ni Mariko kubanga ziri na binji njebi ziku ataganyamu kakati
5: oh.
6: Banafa baku kwa mchitabe chitukufu na dala biblical theology and scripture echipaso ulo kuchikolachi kuchila amburura enyo kutukila dala kusomyo
5: hmm.
6: Ni henga hapa wandisi evangeli evangeli tulina nya mchitabe chitukufu buli muwandisi yalinga wandika ya wandika angalina audience jali na mungu ongo.
5: Mm.
6: Teri ya wandika vangiri nga ajiwandika nti ajiwandiki la bantu beru gazi. Mbabe masaka. Aha. Baji wandika nga balina audience jivali na mchi.
5: Kati
6: yuwanda. Ya wandika nga wandiki la natara avali. Nga wandiki la yudaya. Atine banna mawanga avali basenze dini echi yudaya.
5: Mm.
6: Chukuli. Mm. Bea wandiki la. Avali basasa nye mubitu ndu ebyo. Mubitu ndu natare ebyo bu yudaya. Nuru kutura yurudani. Machuli. Akati ye Matayo. Matayo bwe yali awandika. Ya wandika nga atunuli de. Yali atunuli de. Eraba gerechi. Na haba yudaya. Haba gerechi mubudobu kukamba. Bali ba. You know, bebantu wapu mkwa. Bali ba senze. Bali ba senze. Enjigiri zene pia. Akati yali awandiki dapo. Nga abakaka santi mubutufu, chemu senze, chitufu, si chabulimba. Ate, aboku biyaliendi na mubuongo, beba yudaya.
5: Mm.
6: Abali ba senze Kristu, nengo urechi iganizo, chibali ba itamu, bali ba tanso kwevuma. Nike tugoba kalibwa, luache migo jitu itirideko. Akati mubano bonabu na temuli mumu na Uganda. Nenga ate, wosuma context chibali mu, nubu baku wali wawereduwa. Irobu waka butu chebu uli yako. Olaga nga butu kwa atako nyomu bula mubu wafe.
5: Mm.
6: Nadala okube ila focused. Kumukama wafe Yesu Kristu. Nuku manyati butu ila focused kujene. Tumukiririzamu. Obula mubu wafe buja kuchuka. Awone vyo kula vila kuba nafe bano bibawa. Vyo kula vila kebi mukama wafe Yesu Kristu biyalina. Ilebi ya wanga. Echifana nyinga jaya ito omuvubi. Echifana jaya ito omusizi wensigo. Echifana nyinga jaye cha muzabibu nga jaye chache chachi. Bebyo kule bila ku bia subula okwe ya mbisa. Uwe ntegera ya bantu wabu mchitu mbuwe cho. Mchitapu.
5: Okay. Tweyanzi za nyo father. Tweyanzi ge. Rwa yonu katikisimu kuongela kutujukiza. Kutujukiza chitabo cha fechitu kufuchu. Gela chitia. Ebili mubi gamba bitia. Banji nyo. Oboli yao tetuba na mkisa. Kuongera kumanya bintu bino bwebugagga obwekelezia katolika bulijjo bako nakagambo kosibirira abano bagala nnyo abayizi abatuddawa kakati bali mu holiday anti bangambi bajja kuddayo babiri mu ttaano kosembyayo eri abayizi
6: zokusookera ddala mbakulisaayo ku masomero gye babadde era ne tubeebaza olw'okusaayo omwoyo ku bibayigirizibwa zenali sabye kusoke la dala message gende li yaba yizi atena yaba zadi kanze kansoke na yaba yizi nze ndo uzo umwana yina yina kastoba nga otandise na dala P5 okuda wako obiru otandise okukula kubanga jemiaka yaba zadi mjibaleka waka guundi ilabili labano nze ngenze mwaba naza nojilano yingize mbuzi ya wakano yingize nkoko pichi mwana miaka P5 wako okuda wako nafe jemiaka jitwasigala nkawo kano ofumba no yero oluja no simule enju na china ti akati mubango uwerezeddwa ku somero emyaka ejo okudda waggulu manya nti otandi sokula kole ebintu nga tobikola nti okikola nti daddy woli nacho omuyamba buli kimu tandi kukukikola nga omanya nti nno eyo training egenda okukuyamba biseera byebyo mu maaso ne bwobanga oli ku somero kubanga eri abalowooza nti nno bwagenda ku somero n'asoma ayamba kitaawe ne nnyina. Buba sanyuka ngaba zadde. Kumanga chikusa nisangu mzadde. Kula nti umwana huni hata nisokufamu mtu buvu na nisipa. nete chigenda kuongera kongo muzate chigenda kuongera ko buwanvu obabu nene obabu mpi chibulira awono muzate bwa kusanyukira ko aba kusanyukide ko ne yenga ate at the end of the day chiba chigasa kwengo mchi awono tufeyo nyo okubanti nno tuyiga atenga tuyiga ebintu bigenda okutugatta nja kusaba abaana kobere mulenzi kobere muwala twenyigire nnyo mirimu gya waka tujenyigire munyo kubanga ate training age tufune genda kutuyamba ko maso wali enzo mutachira bakakati ndio ulichira bango okuze ulichira bakubanga ense genda netwe toloza bwe togeno kanti kino nakiyigira waka kakati wanini wonye ngende na kubazadde abazadde bannaffe mwebale nnyo mwebalire ddala njogera kubazadde ngamanyo obuvunanyizibwa bwe ngomuzadde ayimiriddewo famire ye ate okuyimirirawo oli famire yo tekitegeeza kuba nti olina kubeera mugagga wekka nti olina ku ssente naye eriyo bambi nga n'abamu resources tebazirina naye ng'oyimiriddewo father figure ne mother figure ebeera nkulu nnyo mu kukula kw'omwana omwana ajja kumanya nti taata munaku maama munaku ng'era ffenna abasinga gye tuvudde naye presence yabwe mu bulamu bwongaokulu ebeera nkulu nnyo awuno njagala okwebaza abazadde bona n'abategedde obuvunanyizibwa bwa ng'abazadde ne muweerera abaana ate ne mufaayo okulaba nti nno mubalondoola abaana abo mwabaweereza abazadde bannammwe nga be basomesa mu masomero ne babaako bambi be bakola okulaba nti nno basitula omwana oyo bamuteekamu empisa bagezaako okumubangula yeeteekereteekere bulungi ebiseera bye eby'omu maaso era nja kwebaza nnyo abafuddeyo okulaba era n'okussa ekitiibwa mu bazadde bannammwe bakulu bannammwe naye ate era kyennyamiza okuba nti nno ne wetwogerera kakati eriyo abazadde munnange ng'oyisa munnange nga bayisa bakulu bannaabwe olugaaju n'ogenda ku ssomero ne weekyangirayo n'ovuma mukulu munno olwakaana akanuuna obunuunya engalo bannange kyemukola bw'oba ng'obadde okikola ekyo si kya bugunjufu kiraga obukopi obw'ekika ekya waggulu musomesa munno gy'otutta omwana museemu ekitiibwa kubanga naye muzadde ate byonna ebiba bikoleddwa biba bikoleddwa okuba nti nno biyambako omwana ono okuba nti akula abangulwa abo nno abazisomesa baakoze ogwabwe era bawummuddemukko kakati babaweereza abaana abo nammwe mutandikireko awo waliwo be nawulidde ng'atandisa okwemulugunya bannanga abaana bakomyewo omuntu ng'alabye ye kakati nno anti bagamba biddiba bidde wanyini byesanja luddawa esanja
5: lusuku
6: kakati nno akaseera kano akatono kanamwe mubeereko kko n'abaana bammwe mulabe era muzadde yenaena bwona otandika okulaba empisa nga zitandisa okubeera questionable wandibadde okangulako ku ddoboozi ng'ate tukwatagana obulungi n'abasomesa bano bazadde b'abaana bano ku masomero tusobola okulaba nti nno abaana baffe tubalungamya bulungi kyenja okusaba abazadde abaana abo tubayambe mu mpumbula zaabwe abamu mulina omukisa gw'okubeera n'abakozi awaka abakola mu faamu abakola okulongoosa waka nakinaki nze muli naalisabye ku lw'okuyamba abaana bano abakozi abo nawo tubaweeko ku holiday omukozi asobola okubeera wa waka n'asigala nga waali naye ng'aluŋŋamya nga supervisor naye emirimu gye babadde bakola abaana baffe bagyenyigiremu omwana ayoze ku bintu afumbe nze jjajja azaala maama mwebazaako ekintu kimu nga ye nga mu nnyumba ye akugamba mu nnyumba eyange oba oli mulenzi oba oli muwala mwenna mufumbiro ye tali ekonye era nga ye akimanyi nti gw'alina okufumbira ali omu ye darlings w'omugenzi pasikali musanje abalala mwenna mwenna mulina kuyingira fumbiro bwatyo mpolampola nange wenayiga byokufumba era sinza kuddawo nemba nga neeraliikirira nti naafumba nti oba biki awo nno omwana ow'obulenzi n'owobuwala okuyingira effumbiro ne bayiga okufumba ne bayiga emirimu egya waka tekigenda kendeeza kitiibwa kyabwe awo nno abakozi be tulina awaka ng'omukama atuyambye n'atuwa ku kasente tubateekawo nga basupervisor b'abaana baffe baluŋŋamye abaana babayigirize emirimu omwana muzadde akukubire ku ngatta eddagala akwoleze ku ngoye agolole okwo tekubeera kutulugunya mwana kubeera kumutendeka kubanga tomanyi ensi gyegenda kumukola ki omutwala enkeera feeno gye tuzungidde mukama gyatusindise ne tubeera n'abayizi oluwummula lutuuka nga wadde oli faatha olina okwefumbira emmere tojja kulya buli naye ng'ate ekyo kyatuyamba era tukikola n'akamwenyumwenyu gwe kali kubanga twakiyigira waka kati singa twali twayiga kyakulya buli Tuandiba de tusobeze nsi.
5: Mwani wade muliaji.
6: Awono pressure jetuteka kubana abobu wala. Bayigo kufumba, bayigo kulela banabu ila biti biti biti. Pressure ye mtu jiteke ne kubana abobu lenzi. Okusinga abana abobu lenzi okubanti babi na mumi ifene. Babu wenguruguru. Abalabali mukola mirimu. Kubanga kana kande kabu lenzi. Sigu azuzo kuzalu mulenzi. Bonaba yingire fumbiro. Bonaba yige mirimu eja waka. Bonaba yige emirimu ejo. Ate kya bugunjufu nnyo muzadde okutuula wali omwana we n'akukubira engatta eddagala. Tekigenda kubeera kya buvunaanyizibwa. Faza akyadda waka nga okumwaniza faza nti munaayisa oko ndindeka neekubira engatta eddagala. Nga wazaala. Ng'ate be wazaala bali mu kutiguka ku kyalo. Abaana tubateekemu obuvunaanyizibwa obwo mpola mpola okwo tekuba kutulugunya okukubeera kubanyigiriza kubanga omukama gy'ana abatwala enkya tomanyi. Ate oba oliawo ebitonoto n'ebyomuyigiriza kwagenda okusinziira okuba nti nno ate asobola okusimbula ekigere n'aba ng'atuuka n'ewala gye tutamanyi.
5: Tweyenza nnyo Faaza, webali nnyo, webalire ddala dakiika ziizi na 2:23 ezise ku ssaawa 2 ez'okumakya olunaku olwali. Tulamusaako nnyo omuti we Emmanuel Kardino Wamala abeerayo wali ng'awuliriza. Ssebo Kardino tukulamusaako taata, omukama ayongere okukuuma n'abakukuuma bonna brother tubeebaza. Abasista baffe okuva mu konventi ez'enjawulo nammwe tubalamusako n'abakristu baffe.

0: sentinari banka empereza za yenzi fudenyangu hatakumi wende jia wansi tewali nsonge kutwala mu banka wabula weyambisa ba agent akanana basasani de guangadyo na elanda bakuli kumpia wukuyamba kuku empereza za banka kozesa simu ya yomu ngalonga weyambisa sente mobile ukuweleze nsimbi sasule bisale likubanjibwe la wewolo kutukila dela kumilioni tano za Uganda oji sasule mumieze satu wewolo kutambula na nsimbi enkalu gula biyo gula nga weyambisa sente visa card obudebo na mchifocho na woli nga wonyumiru wabikujukubye na kwenkulu beda bulinda lebi yaba fere wewola masimu waka kukubirua messages kusindikirua obo WhatsApp nga bakusaba pini namba yo password yobibi kwata kwa akaunti ya banka kakatikolo kuwa bakwecha chonacho baweke ngedengo kube simu obo kuita mu message ku noti munana noti noti bibidi bitana tanu mutano Sentinel banka banka ya fe Sentinel banka erunga misipa banka mkulu ya Uganda sendeza wa customer ziku mbwe chitongo lecha deposit protection fund okutuki la dela kumilioni kumye za Uganda.
1: Weso se sawe ndala time check esawa siwe se sato esu kumatia time check kutusi wako
0: bena musigan simbi wo ne MTN momo sigo kutandi kiladala kusiri nchisiru kumi ufuna magoba gabri lunaku atengo sabulo kujaya kasenti kachiseda chonawo ya gali de awatali kuandika wano na wali niga stemo mkaga tan star mkaga hash oru ndeko investor oboku zese MTN momo app.

zade. Okay, walikishie na mwenyaka tonye zanya famedio sapiens nkruza magazine slow ya muziki. Nivi mizanya, wamita jose kamiru na tagenda tageja atako gameti ni Uganda. Haka imba kama nyiduanga mama wange. Na kama ntulu unakuwaru unakuruwa ba mama. Nuru nsenge tewevu uza ntulu atyo msaji angale mede kubuimba ba mama. Uru angale unakuruwa ba tupakubilo buimba ba we. Ila na uyo na joli, osuburu kuwa ntino mama omu gama ntino teka kosa piensia. Kulika akayimba nkakuweleza, unakuruwa ba mama. Na kugambi enaku zinotozi tabula, totabula unakuruwa ba chala na unakuruwa ba mama. Mama vila wanja ulo nyoku mchala. Mama nchidamu vila wanja ulo nyoku mchala. Kwa mima yuna jemili nyongiro kubira ngamba vuzako. Nimba gantino mbaga liza olunakuruwa molulunji. Ila

0: waka wabula weyambi saba agent akanana basa sani de guangaliona elanga bakuli kumpia wukukuya mbako kumpeleza za banka kozesa simu ya yomu ngalonga weyambi sa sente mobile ukuweleze nsimbi sasule bisale likuba njibu elawe wolo kutukila dela kumilioni tanu za Uganda ozi sasule mumyeze satu wewolo kutambula na nsimbi enkalu gula biyo gula nga weyambi sa sente visa card obudebo na mchifocho na woli nga wonyumiru wabikujukubye na kwenkulu beda bulinda redi haba fere wewola masimu waka kukubirua messages kusindikirua obo WhatsApp nga bakusaba pini namba yo password yobibi kwata kwa akaunti ya banka kakati kolo kuwa bakwecho chonacho baweke ngedengo kube simu obo kuita mumeseji kunoti munana noti noti bibidi bitana tanu mutano Sentinel Banka banka ya fe Sentinel Banka erunga misipa banka mkulu ya Uganda sendeza wa customer ziku mbwe chitongo lecha deposit protection fund okutukira dela kumilioni kumyeza Uganda Energy Sub Sunday Vibe Show. Hey, say you young people, Sub Sunday Vibe Show. Hey, say you young weekendy, Sub Sunday Vibe Show. Ne vibe se sakabi, musanyo ya weekendy.
1: Mama, we wale ukweleza. Nikilizanja garizoru na kuruwa mama. Olunji eri mama wangi, na chiganda fristo kuwe mtala maria. Mama, bali ensangwa. Mama abali najja na nkumbi mama abali emachingye ni ba mama bonna mu ggwanga lyonna zisembi jamafia si okuvesambya

Saro ngu lugwa malicha. Sapo nze mwanyo wano, Lawrence yorutaya bali kudembe mo East London. Tuiba zizanyi mpereza yu sepo na ye. Kuluna kungapo utugai kusoso wazi. Kuluwaba mama. Nange mama wange omubeja vayiriti na mutele kanga vwe. Nega sekufaza okutumira okutumiwa kwenkani dao mama uwebale nyo wagola kachi ne mungu na apata habari. Nga asome kalasa wano. No kunde da uwenkani dao. No kutuwa gala fenanga habana. Boza de. Ngate utuwa gade. Deo gambe sina na chenyeza kuongera ku. Na yato yomugatako ne Dr. CEO. We Dr. Gwatiro Hospital. Sebo uwebale nyo wajanjwa mama wafe. No mkanika era kakati obulambobwe ya Gaza. Fenanga habana bazala. Tumwagala nnyo era nawe tukusamu ekitiibwa. Sebulubwa muwebale kutuweereza n'omubejeza muzamu akutumidde.

0: Essa Mary Okubiri. Abaagala ennyo. Omukama Kristu mumuwangamye mu mitima gyammwe. Abaagala ennyo. Omukama Kristu mumuwangamye mu mitima gyammwe. Mwetegeke bulijjo okwanukula obulungi yenna eyeebuuza ensonga kwe musinziira okusuubira mutyo. Mumwanukuze buntu bulamu n'ekitiibwa. Omutima nga mulina mulungi, abo ababasalako ebigambo ne babakonjera so nga mmwe muyisa bulungi mu Kristu bajja kuswala. Oba Katonda ayagadde ekisinga mubonebone lwa kuyisa bulungi ne mutabonaabona lwa kuyisa bubi. Ebyo Omukama y'abyogera.
1: Katonda ye.

mubudde buli Yesu yagamba abayigirizwa be nti obanga munjagala mukwatenga ebiragiro byange, nange ndyegayirira Kitange n'abawa omuwolereza omulala abeerere ddala nammwe emirembe gyonna. Oyo mwoyo ow'amazima ensi gwetayinza kufuna kubanga temulaba n'okumumanya temumanyi, naye mmwe mumumanyi kubanga asula mu mmwe mwabeera. Sijja kubaleka nga bamulekwa, ndidda gye muli. Esigadde ebbanga ttono ensi nga tekyandaba, naye mmwe nga mundaba kubanga nze ndi mulamu era nammwe muli babalamu. Olunaku olwo mulitegeera nze nga bwe ndi mu Kitange nammwe munze, ate nange nga ndi mu mmwe. Alina ebiragiro byange n'abikwata oyo yanjagala, ne Kitange alimwagala, nange ndimwagala, ne mmweyolekaamu.

0: asobola okweyongerako eno era ne side eri. Era nga bwe twakoze nga tetunaba kutwala biragaano biri wano nga tukyajja muno, mwebaze, mwetondere ebitagenze bulungi, mwebaze okukuumira ku mutindo ate mulagaanye nti oli gwewekka omu bwati omu bwati. Tautyo
1: abaami, nziramu okulagaanya ggwe okukwagala n'okunywererako mu bulungi ne mu bubi, mu bugagga ne mu buwavu, mu bulwadde ne mu bulamu, era nkulagaanya okwongera okussaamu ekitiibwa ennaku zino zonna ez'obulamu bwange. Bamaama, nze nziramu okulagaanya ggwe okukwagala n'okunywererako mu bulungi ne mu bubi, mu bugagga ne mu bwavu, mu bulwadde ne mu bulamu, era nkulagaanya okwongera okussaamu ekitiibwa ennaku zino ez'obulamu bwange. Ekiragaano kyammwe kino kye muzeemu okukuba mu maaso g'ekereziya mukama w'ekisa kikakase, bayoke n'omukisa gwe. Kawo nno Katonda kye yagatta emyaka gino gyonna emabega, tewabanga n'omu akigattulula. Mu linnya lya Paati ne mwana yamwe omutuukirivu, amiina.
0: Mugweko mu kifo wamu nno ate kwaya mutwongere akayimba kaffe. Kati abatulaba ku TV nga temwasomedde wano, eyo gye muli naawe yimirira mu ddiiro lyo ne mukyalawo, nammwe muddemu endagaano zammwe

banyi banje abatasobodde kujja naye nga muli ku TV, naawe kwata mukyala wo muyimirire mu ddiira awo mukole ekigenda maaso.

0: Vanilla.
1: Sweco!
2: Statewide insurance is regulated by the Insurance Regulatory Authority of Uganda.
3: Mawulire okuva ku sengejero nga gakutusibwako Statewide Insurance Company Sweco.
4: Dakiika eri emu eyise ku ssaawa 10 ezaakawungeezi musibye mutya no bannaffe abatuuliriza akadde ka mawulire mu bujjuvu nga gakutuusibwako kampuni ya Statewide Insurance Company Limited Sweco ng'omusomize Mugagga Kiggwe. Olunaku olwaleero luguuza omwaka mulamba ng'ekifo kya St. Bruno Sserunkuuma Kasenge Parish nga kifuuse ekigo ekijjuvu era nga ebikujjuko bibadde by'amaanyi mu kifo kino. Wabula ekitambiro kya Missa kikulembeddwa mu bika gino w'essaza kuli erya Kampala asooka Musinya Vincent Rogers Kavuye Mukasa ono nakubiriza mu kuyigiriza kwe ategeezezza nti mweyo mutuukirivu buli kadde abeera naffe nga kale tetusaanye kutya kumusemberera.
5: Eyaliwo ng'ensi etondebwa, eyaliwo nga Yesu abatizibwa mu kifaananyi ky'enjiibwa, era eyakka ku batume. Awo nno mwoyo mutuukirivu atulungamya, atutangaaza ku Yesu by'atuyigiriza. Atuyamba obutatirira ddiini yaffe nga bwe tuwulidde mu ssomo ery'okubiri. Ffe tusaanye kukoola mwoyo tulemenga kutiira ddiini naye ng'okutwalira awamu, okwambala ssappule, okuba n'okuba n'omudaali, kamulira akawuleka. Tituli bagoberezi ba Kristu abakatuliki. Mwoyo mutuukirivu bulijjo atulungamya mu mpisa zaffe okusobola okulaba Yesu mu abo abali mu bizibu, mu balwadde n'abantu abeetaaga obuyambi. Ogwo gwe mulimu gwa mwoyo mutuukirivu. Ebyo byatuyambamu. Kati ekyebuuzibwa ffe tukole ki? Ekisookera ddala tulwanyise ebibi, twewale embeera ezinaatukozesa ebikyamu. Nga bwe tusoma mu ssaala Kitaffe ali mu ggulu, totwala mukemebwa naye tulokole.
4: Kyokka Musinya avumiridde omuze oguzza ensangi zino n'agamba nti abantu bangi babeera mu masinzizo oba ku mikolo naye nga bali ku masimu gaabwe, ng'ebigenda mu maaso babivuddeko n'asaba abantu okukomya omuze ekikula kino.
5: Era bwe ntunula bwe nti ndabayo abali ku WhatsApp bannaagoona ogona gumuze guzze tugwegendereze. Abitaddemu ekikakati. Kaakati twewala okubeera ku masimu naddala nga tuli mu bantu. Kati abaana abamu bwe babeera awaka, bw'aba ayina kya bw'abeera mu kisenge ate muzadde we amuweereza meseji, oba n'omuzadde bw'aba ayagala okubaako ky'atuma omwana ate akola ki? Amuweereza ki? Amuweereza meseji. Naye bwe temubikola kuba mwandibadde mukikkaatiriza. Naye eriyo w'otuuka naddala ennyumba bw'eba ennene ennyo ng'abantu tebakoowoola wabula bakozesa ki? Simu. Era ogenda n'olaba nti bantu babali wamu batudde bali oba bali mu ddiiro oba bali mu restaurant bali wamu, naye ate ogenda okula nga buli omu ali ku ki? Ate oluusi ogenda okwetegereza nga bye bakebera tebiba biki? Tebiba birungi. Oba omuntu anyumirwa ate okwogera oba okuwuliziganya n'abo baatali nabo.
4: Mu ngeri y'emu ayogedde ne ku muze gw'okuteeka emizindalo mu matu naddala bwe kituuka ku bavubuka n'abamu ku bantu abakulu n'agamba nti kino kye kimu ku ndwadde eziviirako, kino kye kimu ku biviirako endwadde ez'amatu naddala abantu bwe baba nga bakuliridde mu myaka.
5: Ate mu abaana abato mwoyo mutuukirivu waliwo ky'atayagala mukole, n'abavubuka naddala n'abakulu abamu. Ennaku zino waliwo omuze.

0: okupakira emizindaalo mu matu, okwambala headphones oba earphones. Katonda bwe yali atonda amatu gaffe, yagateekako eddoboozi erimala erisobola okuyingizibwa mu matu. Naye kati gw'oddira omuzindaalo ogutambulira ku motoka n'oguteeka mu maki, mu matu. Kati mu abaana abatadde kukola ekyo nga mulina emyaka 14, muligenda okutuuka myaka 3 nga temukyakola ki, nga tebakyawulira. Kubanga yana kati ky'ova olaba abantu baagala nnyo ebireekaana. Kati oli ayizo gati emizindaalo nga tetugiwulira, kuba yamanyira ebikola ki, amatugo wagakola ki. Kati mu abaana bapakira ebintu ebyo mu matu. Mwoyo mutuukirivu gwemuku mu mize gy'atayagala mubeere nagyo.
1: Ebyo nga tubitadde ku bbali bannakibiina ki NRM okuva mu bitundu by'e Makindye, bali mu nteekateeka ez'okwetaba mu kulayirako omukulembeze w'eggwanga era munnakibiina kyabwe ate era nga ssentebe w'ekibiina kyabwe. Bano nga bakulembeddwamu ssentebe wa NRM e Makindye, Alhaji Hussein Luchamuzi, akunze abantu bonna okuva mu Makindye okulaba nga babugiriza omukulembeze w'eggwanga omuggya agenda okulayira era nga buli muntu ayitiddwa okulaba ng'abeerawo ng'omukulembeze alayira.
2: Amanya Luchamuzi Hussein, chairman w'NRM Makindye. Essaawa ya leero tuliwa ne wabigala otuzze olukiiko lw'abakulembeze bonna nga tuli mu keetalo okulaba nga olunaku lw'okubiri tujja mu bungi ffenna ekkololo okuyozaayoza mukama waffe olw'okuwangula akalulu. So tugenda mukwasa ekisanja ekya 2026 paka 2031 kubanga twawangula. So nkubiriza abantu bonna bajje mu bungi ekkololo, bajja kutandikira ku UMI wali ekkololo, wali ku Jinja Road, bafune ekyokulya n'ekyokunywa olobolokere ekkololo. Mbasaba mujje mu bungi nnyo nnyo mwenna bannamakindi, mugweyo tusobole okukubira kalulu omukulembeze gwe twalonda. Teri bwe bataayise buli muntu baamuyise, wabula abantu baagala kadi. Naye guno bingi nti mukolo gwa ggwanga gulina abakulembeze 3-5 okuva mu nsi yonna, si buli omuntu basobola omuwa kadi. Ne Makindye yonna baagiwadde kadi emu, buli district baagiwadde kadi emu ng'abantu 40 bagenda okutambulira. So kadi abantu baziveeko beeyiwe kololo mu bungi ennyo, babeewo ku mukolo ogw'ebyafaayo nga Pulezidenti Museveni alayira ekisanja ekiddako.
1: Eyaliko mubaka wa Makindye East mu lukiiko lw'eggwanga olukulu, Honorable Simba John, agamba nti ku mulundi guno gavumenti egenda kutunuulira nnyo mu kulwanyisa obuli bw'enguzi ate n'okunyweza obuweereza mu bantu ba wansi. Babirye Dorothy nga mukulembeze wa Makindye West Sub County, ono agamba nti beenyumiriza mu nteekateeka za gavumenti gamba nga PDM emyoga n'endala ezifubye okukulaakulanya abantu ku mutendera ogwa wansi.
3: Era twenyumiriza mu bintu bino wamanga. Omukulembeze oyo yasobola okutuwa PDM, abantu abali mu bwavu basobola okwekulaakulanya, n'atuwa emyoga abantu abali mu bwavu ne beyongera ne beekulaakulanya, era akyatwongera ebirala ebingi. Wabula mbakunga nga sub county chairperson Makindye West nti mwena mugweyo mujje tubeere wamu n'omukulembeze waffe omupya.
1: Mutebi Musa Ocholla ng'ono mwogezi wa NRM Makindye agamba nti buli muntu ayitiddwa okwetaba ku mukolo guno awatali kusasula mu mawanga, kakibeere ekibiina ky'ebyobufuzi yonna yonna balina okubeerayo balabe nga omukulembeze w'eggwanga agenda okubakulembera emyaka egiddako 5 bamwota buliro. Eyo nga tuvuddeyo abatwala ebyobulamu mu disitulikiti y'e Kamwenge batandise ku nteekateeka ey'okugema abantu eddagala erikugira akawuka akaleeta mukenenya nga liyita mu mpisa erimanyiddwa nga lenacapavir, nga enteekateeka eno esuubirwa okutandika mu butongole mu mwezi ogw'omwenda omwaka guno. Lenacapavir eddagala erikubibwa omuntu atalina kawuka kusobola kutangira obutakafuna ne bw'aba ng'ali ku bulabe obw'okukafuna. Okwawukanako ne ku ddagala eribaddewo libadde likugira abantu okufuna akawuka akaleeta mukenenya, lino ligabibwa buli luvannyuma lw'emyezi 6 ng'era lino liyita mu mpiso. Kyokka mu gwokuna w'omwaka guno, minisita avunaanyizibwa ku byobulamu Dr. Jean Ruth Aceng yatongoza okubunyisa kw'eddagala lino li lenacapavir nga asinziira ku Lira Regional Referral Hospital. Era minisita yategeeza nti okubunyisa kw'eddagala lino kulina okukolebwa mu mitendera nga batandikira ku disitulikiti ezirina emisinde mu kusaasaana kw'akawuka akaleeta mukenenya. Kati ng'ayogerako ne bannamawulire atwala ebyobulamu mu disitulikiti ye Kamwenge Dr. Uliya Muchunguzi agambye nti disitulikiti batandise okutendeka abasawo abagenda okuba empiso eddagala lino. Dr. Muchunguzi agamba nti oluvannyuma lw'okusomesa baakutandika okukunga abantu okujjumbira enteekateeka eno okumanya ebirungi ebiri mu ddagala lino na wa we lisangibwa. Kyokka n'asaba abantu bakimanye nti lya bwereere eri abo abatuuse okulifuna era nakkaatiriza nti eri abo bokka abatalina kawuka ka mukenenya. Dina Twijuche omutuuze mu Kamwenge Town Council asanyukidde enteekateeka eno n'agamba nti abantu bangi babadde basanga okusoomoozebwa kw'okumira empeke zino ezitangira siriimu buli lunaku era n'agamba nti empisa eno y'emirundi ebiri buli mwaka kyandiyanguyizaako okumalawo akawuka akaleeta mukenenya mu bantu ne mu bitundu gye bawangaalira. Abavubuka okuva mu ttundutundu lya Teso Subregion abeegattira mu kibiina kyabwe kilu Artikel Young Entrepreneurs basabiddwa okutandika okutereka ensimbi zaabwe ate n'okujjumbira enteekateeka za gavumenti bwe baba baagala okufuna ku nsimbi ate n'okwongera ku nnyingiza yaabwe. Obubaka buno bubaweereddwa mu mwoleso ogwa Young Artikel Entrepreneurs Symposium ogubadde mu kibuga kya Soloti abavubuka okuva mu ttundutundu lya Teso Subregion bwe bakuŋŋaanidde okugabana amagezi ku nsonga y'emirimu ate n'engeri ki gye bayinza okutondawo emirimu eri bavubuka bannaabwe. Aboogezi ku mukolo guno bakizudde nga abavubuka bangi mu kitundu kino ekibalemesa okwongera ku nsimbi kwe kubanga tebajjumbidde kutereka ku nsimbi ate nga ze bafuna ze bakozesa. Immaculate Nakato ngono wa Financial Markets Department okuva mu Bank Inquiry ya Uganda agambye nti ensisinkano eno nkulu nnyo eri bannabyanfuna abato okutegeera emikisa gy'ebyenfuna egiriwo era n'agamba nti newankubadde nga okukola ssente kikulu nnyo naye ate n'okukula mu byenfuna n'okuzitereka nakyo kya mugaso nnyo. Ono n'abasabye okuhomya okutereka obuterese ensimbi wabula baziteeke mu bintu ebijja ebireeta amagoba olwo nno lwe bajja okufunamu mu nsimbi zaabwe ze beekoleredde nga bakyali bato. Yo poliisi mu disitulikiti ya Kumi ekutte n'eggaliro omugoba w'emmotoka ya gavumenti nga emulanga kukola kabenje akafiiriddemu omugoba wa boda boda ne kale kano omulala ng'apookya n'ebiwundu. Akabenje kano kaagudde mu kiro ekikeesezza olwaleero ku kaalo ka Abubol Sale ku luguudo lwa Kumi Mbale Road. Omukwate ategeerekese nga James Ochegel mutuuze we Kachunga Parish mu Bukedde ya disitulikiti ng'ono yakwatiddwa mu kifo akabenje kano we kaakoleddwa oluvannyuma lw'emmotoka ya gavumenti kika kya Toyota Hilux namba yugi M200560 okutomeregana ne boda boda namba UMA241 Bajaj Boxer. Okusinziira ku byakazuulibwa poliisi Ochegal yabadde avuga Dabukere ya district ate nga owa boda yabadde avuga adda mu kabuga ka Kumi Town nga atisa omusaabaze nga ebiriwo biraga nti ow'emmotoka yabadde ayagala kuyisa ekimotoka kitrailer oba kirukululana eno gye yasanze owa boda boda era n'abakoona ng'owa boda boda ye yafiiridde wate omusaabaze ye yatwaliddwa mu ddwaliro erya Atutul Hospital okufuna obujjanjabi ng'ajjudde ebisago. Omwogezi wa poliisi mu bitundu bya South Choga Region Steven Mukombe yakakasizza okukwatibwa kw'ono era ng'ono agenda kuyambako mu kunoonyereza kwa poliisi era ng'agamba nti bakyali mu kunoonyereza emmotoka eno eva mu disitulikiti ki na kitongole ki balyoke baviyo na lipoota enzijuvu. Poliisi eregamba nti bakyali mu kunoonyereza bannannyini bantu bano okuli eyafudde n'eyafunye ebisago kubanga we baafunidde akabenje nga tebalina kiwandiiko kyonna kiboogerako era nga basabye abantu bonna abalina amawulire agakwata ku bantu bano babatuukirire okulaba nga bamanyika gye bavudde. Dw'olukiiko lwa Mityana Municipality luyisizza embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi eya 2026-2027 nga olukiiko luno lutudde ku Emirates Hotel mu kibuga Mityana era nga lukubiriziddwa abadde omukubiriza waalwo Bisaso Dan Kamulegeya. Embalirira eno esiddwamu ensimbi obuwumbi 2 n'ensimbi ezigwamu ezigenda okukola emirimu egy'enjawulo nga okukola enguudo, okukulaakulanya ebyenjigiriza, amalwaliro ssaako n'ensimbi ezigenda okusasula emisaala gy'abakozi aba gavumenti bw'abadde ayogerako eri bakkansala oluvannyuma kusobola okwisimbalirira eno mmeeya w'ekibuga Mityana Faustine Mukambwe Rukonge Ssaalongo yeebazizza bakkansala bonna olw'okumalako obulungi ekisanja kino kyokka n'agamba nti baliko emirimu mingi gye basobodde okukola nga nabw'ekityo balina essuubi nti bakkansala abalinze okulayira bajja kugitwala mu maaso ate bakolere bulungi ekibuga kyabwe okulaba nga kigenda mu maaso.
4: Ero kanso, ewa kote vina yofuzi weviri, nuli mubuweleza. Omuka kwa ya gala okusa kwa NUP, nawe ni yale mkwa ya gala. Kutubu wanirensa kwa ya fe, kutubu wanira fe na, nga wa NUP wa gala okunwa, nawe ni yale mkwa ya gala okula chi. Evitreso yone vidya kubira ya kubwa mbunji mwachi, mwachi muga. Ndosizo alibuwa, kabuli. Nemo gende kabuli, mchitanda chendukuza yebi ni umenjo, mtuwa tembo kukiriza, umo kugana, nenge vyo chuko zechi. Mchitanda fechina ichemi ya kietana, tutuse kubindi nyo. Uvunanzibwa kanso empya bweyina wakukuuma ebyo bituukiddwako ayina okulaba ntuyongera mu maaso ku lwamityana yaffe ennungi eri omuntu akulaba ngaoyaga ti ekyo kyandibadde kirungi olwokuba kyogeddwa mu kambo ekitujja kukitwala enkola eyo sinki si nnungi.
1: Bisa Sudan Kamulegeya abadde omukubiriza w'olukiiko lwa Mityana Municipality yeebazizza abakulembeze bonna baweereza nabo mu kisanja ekiramba kyokka asibiridde abadde mukama we mmeeya Mukambwe Ntanda nti mu kisanja ekijja asaanidde buli muntu okumusembeza era akkirize okuwabulwa nti olwo ekibuga Mityana lwe kijja okugenda mu maaso.
5: Ameya Mukambwe nsaba ofune ekyokuyiga eri abakulembeze abapya bofunye bangi ku bo bazze gy'oli oba oliawo nga balina endowooza ez'enjawulo eziri negative oba positive. Bangi mu wakanso mwembadde abatasanyuse n'engeri gy'obadde oweereza obuweereza bwo oluusi oba bagamba kubaddemu okwekubiira naye nga bwe twazze okuwunzika ekisanja kino ate era buli lwofuna embeera ng'eyo ekuyamba okuyiga okwekebera tobakyawa basembeze kuba buli lw'okyawa okumanya n'obukulembeze bwo tebujja kutambula nga bwe bibadde nkakasa nti nze omu ku bandibadde bakuubiira kuba tontegedde obuweereza bwange naye nze omu ku badde bakwagaliza.
1: Edakiika ziri 16 ziziise ku ssaawa 10 bwe gabadde mu bujjuvu mbaagaliza akaseera akalungi mugagga kigwe mubeere bulungi.
6: Ako ge gabadde amawulire okuva ku ssengejjero nga gakutuusibwako Statewide Insurance Company Swiko. Kyenda mu nyakato nyize nyafama Radio Sapiencia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo. Radio Sapiencia erungamizibwa Uganda Communications Commission UCC. Kyenda mu nyakato nyize nyafama.

Mchisera chine chevida guzubi na kwe nkuru. Centenary Bank empereza za yezi fude nyangu. Hata kumiwende jia wansi. Tewali nsonge kutwala mu banka. Wabula weyambi seba agent akanana basa sani de guangaliyo na. Eranga bakuli kumpia wukukuya mbako kumpereza za banka. Kozesa simu ya yomungalonga weyambi sa sente mobile ukuwele zensimbi. Sasule bisale likuba njibu elawe wolo kutukila dela kumilioni tano za Uganda. Oji sasule mumieze satu. We wolo kutambula na insimbi enkaru. Gula biyo gula. Nga weyambi sa sente visa card. Obudebo na mchifocho na woli. Nga wonyumiru wabi kujukubye na kwe nkuru. Beda bulinda levi haba fede. Wewala masimu waka kukubirwa. Messages kusindikirwa. Obu WhatsApp nga bakusaba pini namba yo. Password yobibi kwata kwa akaunti ya banka. Kakatikolo kuwa wakwecho chonacho baweke nge dengo kube simu. Obu kuita mu message ku noti munana noti noti. Bibiri bitana tanu mutano. Centenary Banka banka ya fe. Centenary Banka. Erunga misiba banka nkuru ya Uganda. Sendeza wa customer ziku mwe chitongole cha Deposit Protection Fund. Okutukira dala ku milioni 10 za Uganda.

0: Mugatse.
1: Yesu mukati.
0: Ngate tunna bwana mchibuka. Abasomi abe singo tembera bila. Mulino kugenda yo mubatte. Kati tutwala bane na mukongo. Na ye bali mulino kugenda mubatte. Tetwagala mpulungusa yonna esigalewo. Kolera wo.
1: Kati kilo babiri we bali wano. Matia Mulumba ne Luka bana bachi. We bali wano sebo. No wa magali yekaya
0: kali. Aha, ohum. Webali?
1: Eshemu. Baba gambia, tibaje
0: mkuu. Ah, kare, kare. Bakwate, nabo tubagate, kwetu tuwale na mkongo. Tubatwale.

0: Olwokuba tulina obudde butono, oluyimba luno luyimbirako mu Kadino Nsubuga, na kakati sifunanga mukisa kuluyimbira mu jjajjaffe omutiibwa Kadino Wamala Ssebo okutumidde ennyo. Ne nno ebisubi byandeese. Bannange ntandikidde ku pulogulaamu ya leero ng'ebigambo byange bigenda kubeera bitono newankubadde ntandikidde mu kayimba ako. Naye nga ebigambo byange nandyagadde olw'okuba nti embeera eriwo n'ebibuuliddwa olwaleero mu Ekereziya bannaye mukulika yabadde mu masinzizo. Naye bafaaza ba Ssebo, ku bigambo byemwogedde ekigambo eky'okulayira kati ekiri ku mimwa gy'abantu. Naye nga bwe tukikusoma mu Bayibo bafaaza bwe mukitubuulira nti omuntu tolayirira nga bwereere mu linnya lya Mukama Katonda wo. Ekigambo ekirayirwa mu Palamenti balina ekigambo kye bakozesa nti Solomon le Soya. Ekigambo ekyo kirabika mu Bayibo mwekiri nga Solomon alina kye yalayira ekitalayirikika ng'olayirira bwereere mu linnya lya Mukama Katonda wo. Naye Ssebo bafaaza, kakati nze olunaku olwaleero ŋŋenda kwebuuza nti waliwo ekigendo mu maaso bakama baffe babadde boogera mu pulogulaamu ezivuddeko nga bagamba nti kaadi ezaweereddwa tulina omukisa munene nnyo nti bapulezidenti bangi nnyo abavudde mu nsi ez'ebweru abagenda okubeerawo ku mukolo guno ogw'ettendo mukama waffe ng'alayira ekisanja eky'omusanvu. Naye kakati ffe ffennyini tetufunye mukisa ffe nga abalonzi naddala abamukyaddondo kuba twagala NRM ne Mungu n'apata abaali. Naye mpulira mbu kaadi yaweeredde emwemu so nga ate ffe twennyini ffe twandyagadde okubeerawo ng'abasaale kubanga tuba n'omukisa munene nnyo pulezidenti w'abeera owanika omukono n'obuuza ky'obuuza n'osabe katugambe nga naffe tulina ebizibu byaffe wano kati ŋŋanze lutaaye nandibadde mbagamba bapulezidenti omukubo nga bagadde bakama baffe tulina amataba obuzibu wano tulina obuzibu bw'enguudo bannange Ssebo tulina obuzibu bubiri bw'ettaka bannange tulina wano obuzibu obw'ettemu n'obubbi kubanga abantu abamu abagga abamenyeddwa amayumba ku nguudo nandibadde tebaalabulwa naye kakati baniye mutuyambe tulemereddwa. Naye ate nempagira bakama baffe abaagambye nti bannange tweyiweyo mu bungi kubanga mujjukire nti awabeera emikolo ng'egyo kati pulezidenti ng'alayira okulya kujja kubeera awo buli kimu kyonna kyonna amasanyu tusanyukiremu ne pulezidenti waffe. N'ekirala bannange nze ngamaliriza ebigambo byange bafaaza ba Ssebo nange bagamba tolayiriranga bwereere naye ngenda kulayirira mu maaso ga pulezidenti ng'agenda okulayira nti I Lawrence Lutaaya oba Lawrence Lutaaya bali ku ddembe mu East London, I Solomon le Soya nti mwannyinaze Olivia Lutaaya baamusibira bwereere amazima ga Katonda muggulu okufiira mu kitooke kyagonya ng'okubakuba bufuuyirira. N'olwekyo Ssebo His Excellency tubadde tukusaba abaana bano abaasibwa politikale tebali sweti gye tuli ffe nga bazadde baabwe ne baganda baffe n'ab'enganda kubanga bali sweti eri gavumenti gy'oli ffe tujja bakuuma butiribiri bate tukwegayiridde nnyo Ssebo bw'omala okulayira tuteere abaana baffe bakomewo mu famire zaabwe. N'olwebigambo byange obulungi obwenkanidde awo bannange ku lw'omunnanyi omumbejja zamuzamu awangala ennyo ayi Ssaabasajja Kabaka ntera wulensi yotaaya bali ku ddembe wano mu East London.
1: Muganda wange Jjunju Francis okoleza eggwanga ne muzee wange naye mulamusizaako nze bigambo fazira eddoboozi lya banakatwe ekindeese ku kamwenyumwenyu si nti oba ndi bulungi naye ka Rose Royce ke kaleese eki akamwenyumwenyu ku nnaku y'abannayuganda yonna gye tulimu ebbula ly'emirimu ly'abannayuganda nga n'abo abatinitini abagitandiseewo bagibagobeseza ku makubo bw'oli bwebanga mu ebyo byonna byonna asobodde kwesasulamu ka Rose Royce siyinza butamwenyereketamu naye nga nnaku Jjunju muzeeyi yayogedde ebintu bingi. Uganda wetuli tuli mu kukaaba maziga abantu babamenyera amayumba abantu bababbira amataka abantu emisolo giringa emisolo omuntu eyaleetanga konteyina ye ey'ebyuma n'ekatwe kati esaa zino beegatta ne bakola groupage ne beegatta ne baleeta konteyina emu buli omu yali asobola okuleeta emu kati beegatta kitegeeza baba baagwa. Kati we tugattagatta ebyo ebintu byonna tuli bakwesibanya kubanga n'ebbiri ziba ntono okusinziira ku sirugani y'ekibiina ekiri mu buyinza egamba to protect the gain okukuuma ebyo ebituukiddwako bwe kibanga ebituukiddwako kwe kumenya amayumba g'abantu n'okubba ettaka ly'abantu n'emisolo okubeerawo emingi nga bituukiddwako mu bisanja bino. Kitegeeza balina okubikuuma nga weebiri. Kibaita protect the gate. Okukuuma ebyo ebituukiddwako. So tulina kwesiba nnyo, ze tugafaze okubeeka twe.

0: Bajjani bwe batyo bwe kyabeeranga kale nga abavubuka tebaagalira ddala nkiiko ezo era mwe mwajja mubeera abantu bamu okukyalira ddala enkiiko ezo ez'ekika bazikyawa kubanga baabonerezanga naye nga ate ababonereza abamu baddangamu empisa kubanga okubonereza oluusi kuleeta bulungi n'olwekyo okukulisaayo ssebo mu bibbo olugazi okubeerayo mu kwabya ennyembe ate mpozi n'ekirala kyempulidde bwe bukulembeze abantu okujja mu kibiina basobole okubeera obukulembeze kubanga obwo bwonna buvunaanyizibwa tuba tutuukiriza katonda kyatwagaza mu nsi muno kubeera bakulembeze kwegamba kutuusa ekyo ye kyayagala eri abantu toyinza kumanya nti engeri kiyoweerezaamu katonda ne n'okubeera obeze mu kintu jjukiro ojja kubeera mu kibiina ekyo sitegedde
1: bakyalifaana abawuliriza ba radio sapiensa bonna balina fans club yaabwe bagatta balina ezeeyo nga bolaba nti kati ewammwe ebulenga waliyo fans club eduuma waliyo ne gyetwabadde mu bibbo waliyo naye katulina eyo etwala eyawamu ti abawuliriza bonna abalidde sapiensia wano mu Uganda n'ebweru so kati ku lwosande ye general meeting yaffe
0: kale olaba kikola bulungi nnyo obuvunaanyizibwa obwo oba otuukiriza mulimu gwa katonda oyinza obutagumanya wano mu kujja naye ate oluusi bw'ogenda weetegereza obuvunaanyizibwa obwo ne weeteekamu ssente n'ojja kwegamba obwo bwonna buvunaanyizibwa katonda ayagala abantu babeere ba buvunaanyizibwa okumuyambako okutuukiriza omulimu gwe ogw'obutonzi n'okulabirira eggwanga lye kale no sebo ndi musanyufu nnyo webale nnyo webalire ddala kati era mwebale nnyo abawuliriza ba radio sapiensa yonna gye muli abaaliko ku pulogulaamu ewedde ate nakati katwongere abutumi ebitonotono ng'omukulu baana agenda atulungamya
1: baye bato babeerako ddala tundi musiimu nnyo ti n'owekitiibwa katikkiro wa Buganda sebo omukulu Charles Peter Mayiga abeerako ku pulogulaamu yaffe eno era emunyumira nnyo sebo tukuyozaayoza okubanga owezezza emyaka 13 gigenda kuwera ennaku z'omwezi nga 12 ng'akutte eddamula sebo twongera kusaba Mukama Katonda akwongere ekisa n'amagezi ate oyongere okuyambako Ssaabasajja Kabaka okukulembera Obuganda buno sebo tuli basiimu naffe ng'aba mutima gwange okuba nti naabwe pulogulaamu yaffe eno obaako era emboozi emunyumira etuba tugenda mu maaso n'okuba nga tuseekula
0: munnabuddu oyo akoze omulimu munnabuddu oyo akoze omulimu ogw'ettendo ate yagenda n'atugamba nti batabani ba Mordekaayi era ekyo nange nakiyiga nnyo okwegamba kubanga bayinza okubeera mu bukulembeze bw'emmengo ne mu bukulembeze bwa dipi mwe bali
1: yayannyonnyola lunaku olwokusatu yali annyonnyola n'agamba nti ebimu ku byasinze okusanga mu bukulembeze bwe bisomooza beevo nti olinadda eka Nabulemu n'akwata essimu ye yaseereza n'agamba biki bye mukoze Kabaka ali atya otegedde gagamba ng'akulaga nti wamaanyi n'osinga abakulembeze
0: mbadde mpulira radio sapiensa ku makya ga leero ne mpulira omu nga amutendereza ku kino ekyakabaka lwe yagende yali omulwadde ebintu ebyo ebyaliwoabwe ebigambo byebamugamba ekiseera ekyo kyali kizibu nnyo naye nno munange obuganda bwe butyo bwe badde era osanga bakatikkiro batono abafuna emikwano emiyitiri ne batabogerako kintu kwegamba yempisa ya wano
1: kiva ku ki ekyo
0: kwegamba abantu byomundu ozi alowooza nti mukulembeze bw'ekifo ekyo buli omu alowooza nti ye katikkiro buli omu alowooza nti yateekwa okwogera ebyakabaka kwegamba buli omu yalaba engeri yalaba okusobya kale akantu ako katulimu nyoro kajja tugaana okutambula obulungi mu central Buganda mu central region eno
1: ogambye nti ne mu DP Bamulodokaayi mwebaliwa
0: kugamba oli ava kugundi n'ayogera yeko ekintu nagamba pulezidenti teyanneebuuzizaako ndigamba nze omusajja ataatuluka mu senior 6 kubaka tibatugamba senior 6 saagisoma era mba kugisoma nalibadde mimba okukola emu kubaka ti kyekivibwako naye batamanya nti konstituti y'ekibiina kyaffe egamba nti pulezidenti ye mwogezi omutongole ow'ekibiina kino ekya DP era ayinza okukola ekintu kyonna ku lw'ekibiina namemba n'abategeeza oluvannyuma Tata muteka baga soma. Kugamba. Ntia nebuzako. Kaja aveno agende coach. Agamba asanga abantu abali abanike byennyanja. Abuze bana ngene ko bwintu. Kugamba yuno inatu oke. Agende college ntu. Abuli yakaba samu samu. Nakole ekintu. Ate gwange nitegeera. Kye kiri mu buli kibiina.
1: Nalabye kale tweyanza tweyanzeke. Nalabye abavubuka ba DP namwe kuwangamba nti mu Kampala district gwesenka gale wa DP afala Kampala district
0: yes,
1: mwawavudde na amaanyi ne muwagira ekyomukulu okwesimbawo ku bwasipiika
0: yes, mwavuddeyo gambadde nti uzenkiike ennaku zino divisions zatuuka ziri ku level ya district
1: Nakawa, Kawempe, Kampala Central, Lubaga, nawani machi ndio.
0: Kakati na mpita hapa kulembeza. Tubadde tutuule emirundi mingi. Kakati era ne tufunayo ate n'abantu abalala kati bali mu Kampala. Abazze ne abadde bajja ne batweyungako. Kati ne twagala tutuule tulage Kampala region nga bweyimiridde. Kyekyo oli mukulembeza wa kibiina kyaffe kya DP era tumuwagire waakute. Tewali kugamba tewali kye tufiirwa singa afuna ekifo ekyo ate bwe bati ekifunye era sijje ejjo kubeera enkomerero n'olwekyo twagambye tusemba mukulembeze ono Comrade Mao okulaba nti atuuka ku kifo kino ekya bwasipiika
1: naye waliwo mulimu abamukube enkokola twalabako ku mukulu Mukasambidde mukulu nnyini ne
0: sekretari
1: jenerali ensonga eyo eva ku ki Kicha abantu abo twandibadde tusuubira ku bantu badde babadde basajja b'enkwatangabo
0: yes,
1: ate okola isaawo eno nga bamulima empindi ku mabeera
0: kali nange natagenda mu mataagenda bagule nga tagatte ennyukuta nenzimanya ati ke y'omunaana yasemateeka waffe
1: negamba etya
0: kubiriza mmembo okubeera okwagazisa abantu ekibiina n'okkuuma erinnya lya kiddungi bonna we libeera kakati bano be bakulembeze baffe Secretary General muntu mkulu nnyo. Vice Chief President ni muntu mkulu nnyo. Naye omanyi olumu Sitaani yali alwanira omulambo gwa Musa. Sitaani nga ayagala kwefuuka Musa. Ne malayika naye gwe tugamba ne malayika naye ne Sitaani n'ayogera ebigambo bingi nnyo ng'alaga obukugu. Era malayika n'amugamba nti Mukama akunenye. Kati oyogera bigambo bingi ku bakulembeze wa Secretary General akyali Secretary General Vice President akyali Vice President naye nnyinza okugamba nti Mukama abawe empeera y'emirimu gyabwe
1: naye embeera eno mu DP eganya okuggwamu kubanga si gwe mulundi ogusoose tulaba abakulembeze ab'ekibiina ekyo nga tebakwatagana ate oluusi kibaviddemu n'okuvaako okuva mu kibiina ekyo ogenda mu bibiina ebirala lwakuba ggwe watugamba ndi gurisayo you no know, bawo ejani kwa abagenze busimuluzo abagenze mu ambulera go bawo kiki dala kiri mu DP mu nsigire to kuba anti ne sawa yale yagana okuterera
0: yagano yagano okuterera kubanga ono era yazeeke ebisanje ebingi batumulonda kubanga tufemunda tubuna bamu obusobozi bw'omulundi kuba musajja mweto waze nnyo agumira embeera Kugamba embeera nejja kakati gye tuvuddeko kanjogere katono bajja kunsasira era mwami Siranda njagala nsonyiwe naye nze sinza kumunenya mwami Siranda kubanga ye mubaka wa Yala yakiika mu lukiiko lwa East Africa kakati ayagala okunyweza ekifo ekyo ate ayagala okuddayo ate amanyi nti naye n'aremu erina ababaka bangi kuba ekifo ekyo kirondo obumemba bwa paliyamenti kakati alina okunywerera ku ludda olusinga abantu obungi singa aba atuuse basobole okumulonda mu kifo ekyo ate nno ne mukyala aniitamu ogundi oyo amungi si mutene kubanga eddoboozi lye ligenda kati mwami Siranda ng'omusa ayagala okunyweza ekifo kye amanyi nti ekyansi ntono nnyo
1: Yamukulumawu.
0: Kati ateeka okubeera ku ludda luli. Nze ekyo kye ndaba. Ate buli omuntu mu bulamu buno aba ayagala.
1: Okweyagaliza. Naye omukulu bye yayogera n'agamba omugongo gwe yamuyirawo baali bamumye n'okuba genda mu Yala Kugamba. Kugamba. Yatugamba kuono mkulu ya fago yaldi ya migero mkulu owe masaka.
0: Matia vekira.
1: Vekira oba afude. Ya muteka wonga interimu. Interimu neba ya mune waka gumu. Neba ya miaka kumi.
0: Kwa hivyo situation na gama tuja kulu.
1: Anga inga
0: muteka teka. Kwa mwaka mwaka muteka
1: teka. Katina ye kusongeno na gamba tena mbamu. Kula wante ya mbamu.
0: Kugamba. Fena chatu wevu nyisiza na inga wengambie. Oliye secretary general wa fe. Na wako jira na ye. Chatu nyamiza. Chitu nyamiza. Na ye ze mmanyi. Ya tuusao, abantu kakati hivyo wabaya gale chintu, tamanya kubango kusirika, tiboli muntu wakaka muntu kuhogera. Kusirika tigulina, ya teate kukujia, kubwa movement, ngaluliba anonya, mawiye kanonya, ngakashi amanyiti kakati nteko ileo kusigala, na mwere de kurudalu. Virunji vya afonyemu, sibu, government ya tuwe mutu kwa tuwa bus. Tuna kwa bus.
1: Dipe ina base.
0: Yeah.
1: Nkula dire twala.
0: iPod bibina byo nabyafuna. Abati ate bintu abantu tebyogera. Ebibina byo nebiri mu iPod.
1: Byafuna base.
0: Ni moto ka ba secretary gene mbatambulira.
1: Yaani silaba ngakuba base ya esimba dira
0: mu jiko. Mulabiyeko. Mu misirande muruka iyo jali mu iPod.
1: Mundi muruka ya amanyi.
0: Ba secretary gene yashobora batadde mu amanyi okuba ya iPod. iPod yakola ji. iPod yetambula. Akati emirimu ejo ebibina bisobola okukola ki
1: okutambula
0: ebibina bisobola okutambula n'okuyimiriza awo niba sekretari jenero nga bali enaka nene wakati babeera mu bifo ng'ebyo bala banga bavaamu ekiseera kibeera kizibu gye bali
1: kati kale mukulu siranda bandi banga bw'oyogedde bannakibiina bandi mukwatibwako eisa ne bagamba munnanga olw'okweyakaliza nti ayagala okuddayo ate bali be basinga amaanyi alina kuba ku ludda lwa mukyala sipiika amuwagira temwaga ekifo ekyo n'ateera tumukulumbidde
0: abazze
1: batambula
0: mukulumbidde nga bwe nkugambye nti pulezidenti anamu akafa nsonyi babeera bonna e Makerere kakati balina omukwano ogwo ogw'edda era olaba naye yakola kampeeni okulaba nti mbidde ate naye afuuka gidi pulezidenti wa Makerere kati balina omukwano ogwo ogw'edda naye juuze era bwe yali yeesimbyewo e Masaka yeesimbyewo mu bitundu bingi yeesimbawo wano e Makindye yeesimbawo e Masaka wa mukulu Mpuuga
1: ngendo mukungu
0: n'addamu ogwokubiri nga Bobi Wine ajja n'ateekako ebifaananyi bya Bobi Wine mbidde netumugamba ekiki nti eno yengeri yokka gyenina okuwangula mu akalulu kale nebambi ali akalulu n'atakola ki
2: Radio Sapiencia en Cursi Amakesi en Sueo Musiki.
3: Today's favorite music.
2: Nedim
4: Senyo. Chenda mwenye katonyeze nyafama. Radio Sapiencia en Cursi Amakesi en Sueo Musiki. Nedim Senyo.
5: Business yoterikula ngato jiranze. Duachaba ntubala ngabye bakola. Anti, bakastoma baino okumanya w'osangibwa, kizimbe kiwo okolera, n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda. N'olwekyo gwe omulungi ayagala okufuna bakastoma, jangu ku Radio Sapiensi ensambya, olange naffe. Si bizibu, okutufuna jangu nnyo. Kuba bukubi ku namba zino, noti 752-897-6. Plus biri tano mukaga, biri noti noti, mwenda biri munana, nya biri noti. Oba, plus biri tano mukaga, musanvu mukaga mukaga, mukage mwemu, mukaga noti noti. Oba tutukirile kumukutu gwaffe, ogwa www.radiosapiencia.com. Jangola angena faba Radio Sapiencia, toja kwejusa.
6: Halo? Owanga mutiabule, kati wenjo gana lampise kuraunda aboutu, ne polisi ya chibu yenjiisiza, kati indiana no mubitara vya machi indiya kubara kisi wagulu, onengara, obatondaba. Obambuze?
7: Na ye nawe, na kugambia mita azivisatu nga wakavamu raundi ye chibu yengo yambuke machi indiye. Haka tikora buoti, chuka, kiri rampora rampora, boisa kushero, katono nyo, chizimbo gena kubo chilabao, chinene, chirikonti pharmacy center.
8: Iye, chitufu nyo, a one-stop shopping center yoka. Edina buli karunda w'ebyobulimi mino obulunzi omuli eddagala omuli ensigo ebijimusa n'ebirala bingi nnyo tusomesa era tutendeka abalimi okwetooloola eggwanga lyonna tulambula farmu jine tukuwabu wabusi. Okugeza, tupima obujimu bwetaka lyo, netukumuli na chogwa nido kusimbako. Ngatwe ya mbisa basa ubafaba kugu, jango kulevi ntuwe bidi original kufamazi sente chibuye. Kubakunoti msafu munanemu, asatu mumu kaaga, atano mubiri, nkaga mumu nano kumanyibi singa wu. Academic Registrar wa Uganda Matters University. Ategeza abantu mwenanti okuteka moku saba kuhulu somaluwa nkumi bidi abidi mumu kaaga, nkumi bidi abidi mumu samfu lwa gudua wera lugenda mumaso. Okuli ya masomo ga diploma, bachelors, masters ne PhD, okusoma olunaku olulamba. Ebisere bigere, muluwumula kone nteka teke yokusomera wala mumasomo gano. Agriculture, business, computer science and information technology. Education omuli primary ne secondary. Engineering omuli civil, electronico ni mechanical. Environmental design kutusa ku masters mu architecture. Earth science, humanities and social science. Law, medicine mu masters moka. Physical ni biological sciences. Genda kutabi likulio kumpio kulie liankosi, Masaka, Lubaga, Fort Portal, Lida Nembale. Okuteka moku saba kongo itaku mutimbagano kwa website kwangu nyo. Teka mo umu.ac.ug. Oboso wolo kuteka moku saba kukulimu kumatabi gafagalambiki duwa waguru. Jangoso medemu Uganda Matters University. Emu kweze kulembedemu Uganda mkusumi sana ukubangula haba izi. Okuma nyebisinga ukuba kunoti msanfu nyasatu. China na mumuenda. Msanfu mubiri. Kumina muenda.
9: Jeji, wege ndereza tanke nunje zimasamasa kulizimbe na kuzino.
10: Hey, ezo smart tank. Ezo steel run tube. Kampani nganzi mu Uganda mukukola tanka za amazzi n'ebyajibye mmere okuva mu steel.
9: Wow! Bikolebwa mu Uganda. Nesi kye kibifuula ebyenjawulo.
10: Buli kimu ekibiriko munnange. Tanka za stainless steel tezitalaga, zigumire bugumu, ziwangala ate nga nyangu okulabirira. Ekizwa enkizo mu kukuuma amazzi n'ebyokunywa ebirala nga biri bulungi.
9: Ate ebyajibye mmere?
10: Ebyajibya steel ntubwe ebitatalaga nabyo bikuuma emmere y'empeke. Ng'ebijanjaalo, kasooli, entungo, n'ebirala okumala ekiseera ekiwanvu nga tebiwumbye.
9: Awo nago mawulire malungi eri abalimi n'abasuubuzi.
10: Babula naawe, tambula n'omulembe. Duka bunnambiro ku steel and tube. Wegulire smart tank ne smart silo. Obyenyumiririzeemu.
4: Kyenda mu nnyaka tonyeze nnya fama. Radio Sapientia. Enkuluze ya magezi. Ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo.
1: Bagamba mukulumbidde. Dipia bulidwa constituency jemu wange kibina jachi kirira
0: ate mukwanu kwange nnyo
1: kuno twamulabye
0: eno kakati abadde ano mulimo omukulu gwakola okuwolereza abannalwanda
1: nabavandimwe
0: abavandimwe ngeri banji naye era bwe yabagenzeemu
1: ekasanda
0: kale naye si musekere gamanto kine ye oluusi obuzibuvujja bambi n'azitowererwa ensi eno te akalute kamugendera bulungi
1: omusajja
0: waabwe buvunaanyizibwa nnyo
1: mwaba amuzira kibiina temukimuyirawo mugongo
0: kino nti bwe ate ffe tulina kukoma ku mwoba vice president wa kibiina teyeesimbye waffe olugizi teyeesimba twali badde tumukolera kampeeni kugira naye ebintu bwe bityo bwe bijja kale nno naye mwami mbidde nze ndowooza sirina nnyo okubooza naye ndowooza yali omu ku baali bateeberezebwa okufuna ebifo mu gavumenti
1: endagaano gye mwakola
0: yakolebwa era najja awo ku kitebe n'akuba olukuŋŋaana twalukunga nnyo nga betuyombera mu bangi ngazze okwogera ku ndagaano eyo okugitegeeza abantu naye tebatuwa mpapula naye kyanemusa jonzi aba ba movement ababadde
1: ekyankwanzi
0: babatwalidde pick up ye ndagaano nebagibakola buli omu n'agikola ki agira naye ate guno era gwali mulimu gwa secretary general okutuwa endagaano eyo fenna tusobole okugitaputa abantu eyo gye tubeera wansi eyo mu byalo naye omukisa ogwo tegwakola ki tegwafunibwa kaakati naye yali omu kuba yali agiyimbirira nnyo mwamimbidde naye kaakati ate tuno n'afuna president n'afuna ekifo kye ekyoba minisita ne watabaawo omuntu mulala afuna kati era embeera eyo bambi neerabika nti emunyiga
1: bayalowoozagamba
0: lwaki tonjogererayo
1: bayagamba omukulu ye bwe yatuuka ebirala neyeerabira
0: era nagenza okulaba nga nemusalimusalaali najamutone kati ekitegeeza nti yasonze dda kugamba kuba abantu babona abasinga obungi simanyi abavubuka n'abantu bange abayimbi bonna bagenda basalimusalimu obanga bwe biriwo kale katutambule bwetyo
1: kati ye mbere
0: kati alaba
1: obunyivu wa bujjo obwo
0: nalibadde alina kyakola okulaba nga pulezidenti alinabo
1: ate kati alaba omukulu alinnye eddala agenda ku ofiisi kumpi namba mukaga batana
0: yali nyagende baba sajja balekata kati kiretedde nabamu era twakubye olukiiko olwo nga bolaga
1: olwa Kampala
0: olwa Kampala abamu bwe twayise tebayagadde kujja kuba baga nti omusajja alabika alinga ali omu okulya ali omu fe tatukola ki tatulowoozaako naye n'atamanya kubanga ebyajjo nga bwe nagamba omulundi oguwedde ebyali ekyankwanze nze byanzizaamu amaanyi amonga amugamba nti sigala toyigirira kujja mu kisenge toli waffe oli wa DP kati ekyo ne kijjayo naye nabali aba movement nabo balina abaana abaagala ebifo ebyo balina ki kuba tebali kyagaana gavumenti kuba kaali kayoola kifo ekyo ekya minisita wa justice munamuteeka mulonzi naye ne bakiwa wa DP kale nno bwebityo bwe bitambula
1: kenda munya katenyeze nnya Radio Sapiensia nkuluze amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo tuli puroguramu mutima gwange mwetumanyira ebyafaayo by'abantu ab'enjawulo bwe batambuza obulamu bwabwe gye bakulidde bye bakoze ne bakoleddeyo ate naawe n'obufunamu ekyokuyiga n'obutambuza obulamu bwe nga bbo oba n'okusingawo sande eno yakubiri tukyatambula ne muzeeyi
0: kwata ku nsawo Fredi Kiwanu kwa Sengoba.
1: Musajja wena kibiina kya DP muwulire ensonga za DP azisunsulira ddala bulungi. Watugamba nti Kadino Emmanuel Wamala bwe yajja e Lwaga n'agamba bakutendeke obusomesa okuyambangako ku commentary mwekereziya e Lwaga. Eyoweerezaayo emyaka emeka?
0: Ssatu. Asatu mu ebiri ndowooza asatu mu ebiri egyasembayo nga ndi Achikati Kesiti gyasooka nga ndi musomesa bantwala n'ekibu nga ndi ekisomesa ekitongole nga kinnamirembe era munako ne Faza Mpagi ne Faza Kamoga ngebali kati aliwo Faza Kamoga n'abalala bonna abaagenda nga bachapuleni nakolagana nabo mu malwaliro Lubaga e Namirembe
1: kati gy'oli negundi ebulenga oli okolanga musomesa
0: nedda sikolanga musomesa nze waabakadde omwe bw'otuuka mu myaka egyo oyinza n'okuyiwa evini ku bataali nga emyaka giba gigize gokankana
1: nga baliwo
0: neddoboozi nga
1: Faza Mpagi bawawejeza emyaka ki
0: Faza Mpagi Agustino
1: emyaka gyebayontegirawa nga
0: tebayiwanga Agustino nakola naye bulungi anti kaakati waliwo ojja n'okaddibwa n'omulembe nga kwegamba byokola ate mulembe guno tebakyagira era ekyanjira ennyo empandiika ebbaluwa kwegamba nali nzizeeri ekisooka ng'ate n'emyaka gikoze eki kigenze ate kati nga batandise n'okusomesa eddiini mu ngeri ya class program wabateeka class program kati fo abaasoma kati kisi mu eri ennyonyoolaba bino ebya class program ena toyinza nakubisobola baana bayige muluwummula wano basembera basembere bagira bagirene naye ngamba nti nyinza obutakutambula bulungi n'abakulu kye baagala omukulu bw'aba ayagala ekintu ekiraba okkirira kuba tosaana emyaka gy'omaze tosaana kusika muggwa naye abamanyi ne bazzangamu ebankyawa
1: otya
0: omujiji n'okuzaamu
1: omwakaemboozi
0: yomujijiera abamu bansanga ne bagenda bagani naye musomesa bannange konze tekyekyo kuba tosobola kwenyonyolako eddiini osaana oyimirire waliwo ennyonyoleko naye nekino ekikungo nga sikitambulirako nze mu kikula kyange ndaba kindeetera obukalu obirivu ate baagala abaana basoma oluwummula basembere obululi bafune konfirmasiyo luli bamale omujiji mwaka bagende enjagala ekisinde okimenye esaalo zimenye ebikolwa obimenye kwegamba obinga gwe kennyini
1: okati
0: kyeŋŋambye nti okaddibwa n'omulembe noga nti bino nno mbeera eno nyinza obutagitambulira mu bulungi ate nja kusika omugwa n'abakulu ekitali kituufu
1: ogiwandikiraniolo
0: abadde bwana mukulu tubadde naani wemalidde e Lubaga abaddemu Kalumba yali agenze naye kati nga tulina ono kati ali erinnya tetigenze yatigenze naye faaza oyo kati ali naggulu abaana mukulu gwe naggulu yasiibulira
1: kati bw'osiibula oddawa ovaayo otya enyumba walina enyumba y'omusomesa
0: enyumba wano wano mu kuyiiya kwanga mwe kugambye nalina abaana nga sirina sente bulungi ng'ate bwe nali mu bisomesa byenakoleramu waliwo essomo baliyitanga molande po ekibuye makiye oyo bambi twazalibwa ku kyalo kimu ne tukola fenna nampa okubeera supervisa anti kugambye nga bwenkola bino bwenti bwenti nga ntambula kakati nenjiga wange nyinza okukola essomero nenfuna abasomesa era nenkola ekisomero erubaga erubaga Saint Aloysius kakati wena bankola ate obusomesa kati kitegeeza nga nina wensula era bawagamba nti bagenda kuba basomesa kasiimu naye nga nti nze sijja kubafuna kasiimu njagala musaala era ne bwaza katenda oyo mulungi nnyo n'agamba nedda kati misaala nga bampa akatono ako okuneebaza ne bagamba nedda nze nina wensula ate batimane bebasula kakati ate ejjukira okumaliriza nga maze okuzimba ebulenga ekyo
1: watugamba wakola ogwalejjalejja obukolera bbanga ki
0: nabukolanga nakwataganyanga kubanga mukiseera kyekimu nali mbagirawo mu ndeeba abakimbowa ate mukiseera kyekimu nga nkola nga supervisor wamulande po ekibuye ye yatandikawo 82 nga mpaddeyo omulimu gwoba supervisor nambula abantu abatali basomesa nga mbakulembera ate mu kiseera kyekimu nga nkola mu mpapula z'amawulire nga situation manager
1: mpapula
0: babiyitanga sabasaba
1: nga baluwandiikizawa lutuwandiikibwawa
0: wandiikibwanga wano mu Kampala nga kuliko n'olw'oluswayiri lwebayitanga mwenzako ekivuunulwa nti munno ate nga nkolagana nnyo ne mwami Kakuuza Mutale mejja
1: omukubi w'embooko
0: eyali
1: alukulira
0: olupapula lwe bayitanga economy mu luzungu ate n'olwalalwa mu luganda lwe yali afulumya nga lwe babiyita mulengera kale no ebintu ebyo byenakolanga ate ng'emabega wali waliwo omulamuzi gwe bayitanga Musoke nga director w'olupapula lwe bayitanga munno kale yampanga amawulire ako okugatwala ekisubi ate enkeera mwami mubabitanga Wawomba n'agaleeta nga gavugira kaga yali embeera eyo bwetyo
1: mukiseeraamawulire gano wagatambuza like wagasuubulanga busuubuzi obanga ogatambuza ng'omuntu
0: Kakuuza Mutale yampoga saturation manager kati abatunzi b'amawulire nga baganona ku nze awo ku Kimasa Avenue ate nga sabasaba tumukolerawo nga tumugabira awo oluguudo lwe bayita bendi Kiwanuka waggulu awo
1: empapula ezo zaalagawa
0: zaggwawo omanyisi kintu kijja nekibeerawo luli ebyobufuzi byali bitambula okubiseera bya binaayiisaawo empapula bazaamu bibazigula nnyo ng'abantu bayaayaana naye kati social media yamalawo empapula z'amawulire tusigazzaawo ndowooza Bukedde New Vision Monitor era ezo zezaasigala naye nga ziri ezaali ngabo ezo zonna zaawula kubanga amawulire kati abantu bagafuna mu ngeri nyingi luli ekitaaliwo
1: obikolera bbanga kyeri
0: era ebiseera bwe byamala kuba zaatandika wendi nezikomekeza ng'ate era wendi naye nga tewaliwo gye bangoba bwenna nali mwesigwa gye bali mubuweereza bwange
1: ovaayo ddi era oddawa
0: nga nva kabowa yo namala ebbanga ddene
1: namba nti omaze ogwo mulimu kuba waguvaamu okutambuza empapula
0: anti kati
1: oguvaako ozzaako mulimu
0: omulimu gwonna nga bwenkugambye nakola essomero
1: erya
0: pulayimale nedda lya mulande po
1: lyali
0: lya mukwano gwange naye ate nange nenkola eryange ebayitanga Saint Aloysius Rubaga Nti kifo ekyo nagamba luli nti nali nsasula mu Buganda Land Board buli mwaka akati ate ng'ettaka eryo lya Uganda Land Commission ekyapa gye kiri kati aba Uganda Land Commission baŋŋamba nsasuleyo miliyoni 47 bizinesi gye nalinamu nga teriimu miliyoni 47 kati kwefuna aba Tatol nebapangisa ekifo ekyo ne bampa goodwill nze ne nvaamu bwe ntyo
1: kati okowangaalira wa
0: mpangaalira nakuwadde gye mbeera nga ndya emmere bwe bafumba bwe ndya naye nga nnimako oluusi emmwanyi n'ebitooke naye nga mbirimira kya nnamukaako eyo ngezaako
1: n'abazadde bo maama ne taata obajjukirako ki
0: bazadde bange banjagala nnyo mama wange yafa mangu ate ne kitange n'afa omwaka gw'7/7 naye nga musajja mukulu yali emyaka nga 84 luddaawo n'afa nensigala gwe ntyo n'ensi
1: obajjukirako ki
0: nga bwe nagamba sande ewedde kyenzijukira nti twali baana bangi nga tuva mu bakyala baawufu naye nga tewali ku mwana kwonna awaka ennaku zino ekitaliiwo oli bwalaba nga omukazi oba alina omwana omulala efuuka mpalana omwana naleeta empalana ku muka kitaawe kati bwe biri emirembe bwekyo bwegiri ekibuddemu ki kubanga bwe tukula tubeera n'amaka gaffe ne tuteekako ebikomera ne twekuliza abaana nga bali bokka oba ne tubatwala mukati omwana naakula ng'amanyi nze taata we amanyi maama we amanyi n'oyo omwana omulala gwenzaala kati ab'oluganda abalala nga tebafiibwako tabayita nga baganda be beeyambisa n'ekigambo step brother step sister ebyo byonna ebigambo ebyo biraga okususula nga mwanyi oli lwaki omuyita step singa obwana mu buganda obuwangwa bwaffe oyo abeera muganda wo kati bw'oteekawo step obwo oba naddira muganda wa kitaawe n'amuyita anko nga ne kkojja amuyita anko n'avuga emmotoka waka bamuyita anko n'alima munimi bamuyita anko naye nga lulimi twali tetulina ekitiibwa nti taata gundi amwawula n'amuteekako n'erinnya lye taata kukwata ku nsawo taata Edward Ssekandi taata Matayo Kizza kugamba ekyo kitegereke naye anko Kizza anko kukwata ebireeta okusosola
1: awakaekyo nga gwokyatuyamba mami kikyomujjukirako
0: kyenjukirako okusooka ngambye ti bamaama baali bangi nga tulaba omu ng'ayombye na munne tiwali luta lwenzijukira ate era tiwali luta lwenzijukira olwaliwo n'ekitange nomu ku bamaama bange nti lwali mu lwatu nga tujjukira nti olunaku lugundi taata yalwana n'emaama ekyo kyatulaga bulungi naffe ne twagala tukule mu ngeri eyo
1: mwabeeranga mutyawo omwana abaana basula ne maama waabwe mukisenge kyabwe oba mwe gyemusanga gyemusula
0: abaana baasulanga n'emaama waabwe abakuzeemu nga balina ennyumba yaabwe
1: obweru
0: abawala bokka n'abalenzi bokka
1: naye kati ekintu ng'ekyo ng'owulidde nti abaana abawala bokka basula bweru mu nju yaabwe tekyabaleeteranga okufuna emize emirala
0: obwegendereza bwaliwo nnyo
1: butya
0: kwegamba nga kizibu nnyo omwana okusooba ku kyalo obuuka eddirisa lya kisenge ky'abaana abawala oyingira eri gye bali ate nga nawano abalenzi nga bakola emirimu gyonna owamu bagenda bonna mu mwanyi nebakola ki naye ku kyalo bava waka batambula bagenda ku ssomero bagendera mu gurupu baddira mu gurupu ku luzzi bagendera mu gurupu baddira mu gurupu kati nga kibayamba ebyo okubeera abeegendereza naye era abamu baabuukanga amakyo nga bwomanyi ate abo ne bagwira awo
1: ebiseera ebyo obayo dde mu butongole ewa maama
0: ewakitange naluwaayo naweereza ddala emyaka kuba bwe nawummulanga waka kuna kulukuru wangendo waka. Nihindo uze miaka jatu kila dana mwabili mwanaana. Kuma wanafuna umushala asoka, maliwa miaka asatu.
1: Miaka asatu.
0: Hei.
1: Umujawa, yungu sango.
0: Kati, nagame na yengiri, vendali mbio ufuzi, tugende NASA neyo. Kati NASA neyo, waliwe chibinja, chamukulu vidande sali. Tendaba genda chari yeri mu UPC. Nga wali, nechibinja chaba bubuka. Wakati ifuenga tulimu timu ya simu ugerere. Wakati wali uru talu luneni nyolo kwa suka machupa. Nawe nasa.
1: Luda ne luda luku wakana luna.
0: Wakati abadenzi ba mkulu vidandi sali. Wali ba mutawana nyo. Wakati netuduka. Nengenda neogoma muduka. Kati muduka umu. Mwali mumu wala. Gubayi itanga Josephine na Mugema. Kakati ya tukugali ya.
1: Wawo nyama na chupa.
0: Kakati uru. Atinga anze ninanu mudala. Ogwa vyo kulia. Mukatali ichibuye. Wakati nilwali rumu. Mindu kulaba mwa mwala wono. Uyu.
1: Nyakugali ya muduka.
0: Wajia. Yajia kwenye matamanyi. Abuza bubuza. Yabuza wakila kumudala mwala. Nimulaba nga yoyo kwe mmanyi. Nimugama. Eyo nyonya mulimu. Nakulaba kejini. Ntijenze. Nga mutwala wa mwala kutandika kola. Kuberi ya liyatu ndaduka. Wakati ya mukola makako. Mutwaji wa mkwano. Tupira kendeka.
11: Chenda mwenye katanyese nyafama. Radio Sapiencia. Ni mkuruza ya magesi. Ensuri ya muziki. Na hivye mizanyo. Chenda mwenye katanyese nyafama. Radio Sapiencia. Mkuruza ya magesi. Ensuri ya muziki. Na hivye mizanyo.
12: Business yote likula. Ngato jiranze. Nwachaba ntubala angabie bakola. Anti, ba customer ba ino kumanya wosangibwa, kizimbe chiwo okolera. N'okutegeera kiki ky'obaguza, oba ky'otunda. N'olwekyo gwe omulungi ayagala okufuna ba customer. Jangu ku Radio Sapiencia ensambya, olange naffe. Si bizibu, okutufuna jangu nnyo. Kuba bukubi ku namba zino. Noti 752-897-6 plus 2 5 2 0 0 9 2 8 oba plus 2 5 6 6 6 6 0 0 oba tutukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiencia.com jangola ngina fa ba Radio Sapiencia tojja kwejjusa.
13: Owange, sembi jaya wedaru.
14: Jarita iza utalaruka. Emari yeyona. Yesana wo, muna bambula wo muliro.
13: Mambi.
14: Tuwa mugamba anga, afune insurance ya Ghana. Bugs Insurance. Fefeka, abasobolo kumala wo bisibu wabu kutuseko. Mugu angu dala. Tuline vikabia insuranga. Insurance ya bakozi. Eyebi duka. Tuline insurance ya umuliro. Eyebi siwebi kubwa kwa bubingo badetu wetegese. Insurance ya migugwe jisabali sibuwa kumazi. Insurance itangira obutya bagobutiro kugwa mu business. Tulina ne insurance ezinga ko byonna ebinzo kugwa ko nga totegedde. Max Insurance tusange ku tabiri ya fekuru edisangibwa ku Christ the King Platinum House Plot 3 ku Colville Street. Tulina na matabya malala okwetolola Uganda yonna. Parks irunga misibu ekitongole kya Insurance Regulatory Authority of Uganda. Parks our insurance partner.
11: Chenda mwenye katanyeze nyafama. Radio Sapiencia. Nkubize ya magesi. Nsuro yo muziki. Nibye mizanyo.
1: Mwa mtale wo mtoko la golo. Ajira angulanyo kanga mkundi. Tuwala ye
0: mizanyo. Tuwa ibisera vya ajira. Netu. Nikuwa gala na.
1: Ok. Mkube mbaga.
0: Na vila wachisa. Wakati ya ibisera vyo. Biali moru talo.
1: Mwashina mkaga.
0: Mwashina.
1: Tunamukaga,
0: wawo lwaso kwa. Lulio lwaso kwa nga vajia kwa obote. Wa saba saba. Katibatu kamuta lwa saba saba. Nivamu wama tichitawe vamo ya fa. Na agenda. Yali azali vweyo. Chinoni. Ya. Gavita yu chibona.
1: District chile.
0: Lakari. yesi kaka yesi kaka mumpi ne nejiendi kati watu kwe visera ebimu tuka kwa naingo kuvena batu gamba kalidinali wa msubuga ya gamba bata neva kugatibwa abasemesa wabagati tuli jakaka sabufumbu kwa buluvanyo nchichiri ya girugundi ya chisi atinga sisibazi kwenye ngamba ntikuna mukisa anyangu fiwa
1: kwa hali kwa shukungo kati wela
0: ileba msumesa uyabina kakabu uya tugata mtawani wa mwamizamu nyo
1: kwa msumesa asolo kato
0: jababu obuyenzi kwa kakali nari usubu kaya ya kule mtu binji
1: choka atotu huli ya kiliza
0: haba mwabisera vyo lutalo bagate nisho na shuu ya bulungi kakati wabufu omnakani tuli reporting anga manga walito sobola kubaka wawa genda lubaga uwebisera vyo na ina naateka wishi ya gamba anga nzingasa wa sumba wa Kampala ngambi kubaliru abantu muna batali mbufumbo misera chino bagatibwe abasomesa bakulu omulimu ogyo yonaje bali eri kirangirire ekyo nekikwata bulungi nnyo ne batugatta
1: olwo mwana olwo yagenda bwe yagenda abakitaawe yadda amalayo ebbanga
0: twabeera naye era ne tuzaala omwana waffe asooka n'agenda ng'ali lubuto namba bbiri kati bwe yagenda eyo ebiseera by'olutalo nga lubasazeeko eyewaabwe bwe lwaggwa n'abeera mu esimbu gye ndi n'aŋŋamba nti wabwe ebyayonooneka beera wekka nange mbeere nzekka era ng'okwonooneka okwo kwali kwa bulwadde abasajja abo abaava e Tanzania baali bazibu nnyo
1: ababeeramu abo abawale yo mulakayo
0: yali muggufu kwa twamunona era twamunona emukwano gwange oyo nannyini masomero ga Morande po n'atwatulira nanga ti sijja kuddayo oba ebintu byasoba kati embeera ne tutambula bwe tutya era ne tudda
1: olwo abaana n'olubuto byeyagenda
0: yabeera nabo
1: yabazaalirayo
0: yamuzaalirayo ne babeerayo naye ate oluvannyuma ne bajja nga obulwadde bwamunyigiriza nnyo ebiseera byali bibi abantu abaalwalanga mu biseera ebyo nga kizibu nnyo okuwona nga tebalinga baleero era ne tumuziika saaziika kubikkubo teryali ettangaavu naye oluvannyuma nagenda ne mumuziikako n'abaana ne mbayaleeta
1: obulamu bweyongerayo butya
0: obulamu ne bweyongera netuva mu mbeera eyo ate katonda nampa omukyalo omulala netubeera naye netuzaala nagaana naye abaana bana abalenzi basatu n'omuwala omu nabali baali bawala kati katonda bwati enamba y'abaana gye yampa nebeera mukaaga ati mwana wange nagisabanga nagenda okwagala yeeyongereko nga katonda nga nti wasaba mukaaga era ne baba mukaaga okutuusa olwaleero
1: kati kansooke tuzeeko eri emabega Ssaabasumba bw'ayisa ekiragiro ky'okubagatta ne babagatta
0: ne batugatta
1: ntegeeza agenda okugendera kayinga muli bampeta baali bamaze gitongoza
0: anti embeera era tenabakulongooka ne tugamba tujja kulongooka kisa tujja kulipootinga tujize ki naye yatuwa ebbaluwa omusomesa mwerabidde n'erinnya lye n'atuwa ebbaluwa kakati ate okufa kuli we kwabeerawo n'agenda nga tujja kugira nga tweteese tweteeketeeke bulungi tulaga abantu mu lwatu nti twagattibwa empeta oba mpeta yaffe ekakasiddwa
1: kati ekitegeeza ono ogoddamu ofuna y'omuntu ofuna empeta
0: yo nyininyini era okumuleeta namuleetera ku mpeta
1: abeerawa yali abeerawa ewaabo
0: yali we Masaka na Luzaali
1: ganukuu wakwatali muli e Masaka abalala bakola ki abeeganga
0: bwatyo Katonda munnange weyatusinkanya
1: embaga y'olwo oteekateeka otya omusanga wo era omugamba nti ŋŋenda kwanjula bikibe jjukira ku lunaku lw'okwanjula oteekateeka atya embeera
0: munnange njijukira bulungi twayagalana kugambye twali ku somero baita Morande po
1: naye musomesa akaabya
0: naye gwakola era ne mugulira ekirabo ekitonotono nekimutwalira ngaatu ali batte ffembi ekirabo ekyo n'akisiima naye nga waliwo yanyunga ate n'oli n'oli wadde nagira naye wabeera yayunga bwentyo bwe mbadde ndowooza waliwo yatuyunga ne mugulira ekirabo n'akisiima ne tukkiriziganya era tetwabeerako ffenna ne mugamba nti nja kukyaliibwamu ewaita omwaka mulamba baganda bamukwano yange ne bamperekera ne tugenda enalozaali embira ne tulipootinga ne batugatta mu ekereziya enalozaali ne tudda
1: biki ebyali ku mbaga ani akuwerekera oba okyabamanye okola omukolo ogwenkanaki
0: omukologwalinga
1: ogwennaku
0: zinoemotoka
1: ziba 23
0: kubanga okwanjula twagenda mu motoka bbiri emu yali erimu ebintu n'abantu abatonotono neyange nga tulimu babiri n'ebintu ebitonotono twakwanjula kwali kwa mu nyumba twakolera mu nyumba yali enkola nga kwegamba okwanjula okwo okusooka nga si kwagundi nnyo ate ebiseera si biwanvu nnyo ti si kuwanvu nnyo naye kati ennaku zino kutiisa n'okutiisa ate agenda okukyala ayinza obutagwa wakantu kati we taata w'omuwala n'ogwa mu gundi n'ogwa mu bajeti muyingizawo
1: ebitayinanti
0: kakati ennaku zino simanyi ennaku zino abantu bwe bayita meeting kubanga ekintu bakiteekamu meeting kati bwekiteekamu mu meeting kitegeeza ojja kukkiriza kyonna ekinaavaamu bonna abanajja mu meeting n'emikwano bajja genda era budget negaziwa bwetyo ekikola obubi nti mpulirayo n'abakolebwa olimba nti bagira baleeta emmotoka ate emmotoka ne bagizaayo ne baleeta ebintu ate ebintu ne babizaayo mu dduuka kati katimba ow'engeri eyo tagwanidde
1: magezi goyinza okuwaawaawo ngaggwe omuntu alabyeko waliko omusomesa w'omukyaki obaddeko mirimu gy'okoze magezi goyinza okuwaawaawo ku bintu ng'ebyo buganda erina okukyusa bantu babulijjo
0: kaakati ate bw'okyusa kati bakuyita mukopi omusajja mukopi aze okugira kati ekyo kireetedde abantu okubeera abavubuka okubeera mu mbeera ey'okutya y'okwanjula obufumbo bwabwe ekitali kituufu nti ebintu bijja ne biyitirira mu bungi omuntu atwala ebintu ebisaamusaamu katonda alina engeri gy'atulezeemu kubanga omukyala oyo mukama yamuyita mu mwaka gwa 1913 obadde basukaali bwamutta
1: nsigala awo mpolampamukamamuekimuekyemirembe nga tuvuddeeyo mu bulamu bwo ng'obwa bulijjo twagala kati okuddako mu kibiina kya DP kino kyewatugambamu sande eri nti wakiyingira mu mwaka gwa 1982 ofune kaadi esooka
0: kaadi esooka 72
1: ogifuna newatunyumirizaako awo wali ozza eno mujja eno mu dippi okwaniriza Ben Kiwanuka mumaze
0: omwanirizabakuwadde
1: kaadi ye esooka
0: eyokubiri
1: ne ssentebe vuvo nga watunyumiriza n'otufuuka ne ssentebe katoli wa disitulikiti eri Kampala embeera eno ekibiina kya dippi engegisijja kitambulamu mu birembe gy'aba Beni bano kiva ku ki wakitegeerako era wakiwulirako mbeera ki emuviirako akabasi n'okutuuka esaala yo ng'abadde tumukyalemeredde ofuna amalalo naye katusooke tuwumulemu tufune ne kulonderwa amazzi ate tukomewo tutandikire awo
15: Radio Sapiencia, enkulusi y'amagezi, ensulo y'omuziki. Lady Msanyo.
16: Ulodinga, lakadeli bando, lakadeli bando, lakadeli bando.

0: abalungi mukulikeyo mukuumula mwoko tukyali ku 94 katonyezenya Radio Sapiensia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo tuli mu programu Mutima Gwange ebeerawo lwa Sande okuva essaawa 2 paka saawa 4 ez'ekiro. Tutambula mpola mpola ne muziki kwata ku nsawo munnakibiina kya Democratic Party nga tutambula naye ene Sande yaffe yaakubiri. Twalese otubuulira ku mpola ya Beni.
1: Amini bamuta mwezi gwa September mwaka gwa 1972 nga bamujja mu kkooti. Kati abantu gye batamanyi nti abakulembeze ba DP bonna bakolaganako ne gavumenti eziri mu buyinza. Bapulezidenti b'ekibiina kya DP bonna bakolaganako ne gavumenti eziri mu buyinza. Nono.
0: Kyateekebwa kiri mu constitution yamwe.
1: Anti kakati tukolagana kubanga kitunyonya gye emirembe ejankalalidde wali okuleeta emirembe awetufiira. Ekizimbe kyolaba kibayita Amber House oba ekizimbe ky'amasanyalaze Joseph Kasolo yakizimba kuba yali inginiya naye ng'akolagana ne gavumenti y'omuzungu yaliwo embe gwa Kabaka yekka. N'azimba ekizimbe ekyo kibayita ky'amasanyalaze. Matayo Mugwanya yali mulamuzi mu gavumenti y'e Mmengo ye president w'ekibiina kino owookubiri. Bindikiro Kiwanuka yafiira mu kkooti ye chief justice wa Uganda. Dr. Paul Kawanga Semugere yakolaga mu gavumenti ya Mpulubutwa n'akola mu gavumenti ya Museveni yawummulira yakolako nga prime minister yatuulako ku ddaaleedi yakolako nga minister wa internal affairs yakolako nga foreign affairs minister era yakola okutabaganya wakati wa Ruutwa ne Museveni mu nteeseganya ezaali Nairobi. Kati simanyi lwaki abantu kati lwe basoose okulaba Mao nti akola mu gavumenti ya Museveni. Museveni y'omu yakozesanga Semugere. Museveni y'omu yakozesa Mao. Naye abantu kati bakiraba bulabi nti ubundi Mao yasoose okukola mu gavumenti. Kwenga neewuunya abantu history nga gye bamusoma ate nga nze saagenda wa naye ningamba nze ati yakuma okumpi bano abamalako ne senior 6 lwaki bino ebintu byobitegeera. Nekindi
0: ekikutawula
1: era nga bwe nkugambye bwe twagenda lulina.

0: bagamba twagende mbalala naliyo mukulondo
1: mm.
0: kasi abantu baagala mulondo omuntu atalina unaka box
1: mm.
0: diba singa gwe mwalonda gundi mm. Egundi yesimba unganze sala ku box ike mm. muka box ike yafuna mu mmeka
1: mm.
0: bugabba ngati omuntu yesimbye
1: mm.
0: ate abantu baagala tutambule tuve kuno tugende mbalala tulondwe omuntu atalina wadde mm. aka box abantu mm. libansubira nze kibali
2: wakati mu program mutima gwange
1: Sande wede tuwa tunyonyola koku gabata anikeishi vina cha dipi ichu.
0: Yukumi wenda mwa atano mwena.
1: Eee.
0: Atano mwe vili na atano mwena.
1: Na babubuka gabata anikoku loo nyayacho. Bata laka. Ibitundu. Kukamba abantu abenja ulo. Ilamu bafu ni yane Bishop Kabana yabawa. Okuteka mu nkumbi. Batu ukabata ku conclusion yeyo. Chisisho juki na nabagama antikati dipi. Tukwezese green. Tukwezese white. Mm. Nkumbi nechiti. Nechikondi.
0: Green. Chitekeza nseke nda yevala. Ya kivala. Mm-hmm. Ate ya volimi. Kukamechi. Volimi chintu nchandi kwa kule ita yero.
1: Hmm.
0: Umayantikati.
1: Chisi.
0: Waka kukube. Hehehe. Tunuwa chibi. Echilime chini chilimo uchamu. Kakati mwanyi zitekwa kuvera za green ebitoke biba za green ebibala biba za green ebendiro ziba za green kati ye kale eyo kubala ati no butangavu obwa white kakati enkumbi eyo kabalino ka kulima ekikonde bagendera okulaga obumu bega ti de dalawamu era abeka bale eyo nga bakituuse eyo none baleeta engombo ekumirenge ibare okukuma oko ekumirenge ibare
1: dipi
0: ekumirenge ibare
1: eh
0: akati abika bare batu wecho
1: yes sir ni mtu ka conclusion ndi dipi ekumire
0: bado ndaga ma dipi ekumirenge ibare
1: kaza ndo wa mumuko mya ko ekumire
0: ngo ekumire nayo nenga chigwayo bwechito ekumirenge ibare
1: okay Tuyanziza, tuyanzige, tuyenda mwenye, katanyezi nya Lady Sapientia. Waluo omukulu, yambu zize chivu uzo wano, omukulu, erinya linela vidi. Nyinga agamba, nti enaku zina wabubu kawe basi ngobu unji mkwanga. Na yate, vaga loo kulaba, nchuka chuka. Na yata abamu abeba gamba mbuwa ele mtu chuka chuke jatule televizibu. Tusu vyanti kwe muka machangwa dokuse kukulu yiziwele zadara. Na henga abuza. Ntibichevi. Aba kuzeko kumiaka angamwe. Biba gamba ababubuka. Temutu lete la. Kwa vila. Babichevi biba kweka ababubuka. Bimuta agala buba lave.
0: Buri mulundi. Umanya badungu uko lwaliero kwa 18 miaka ngee ebiri ejija kujokwera kwa abiri kati buli banga wabayawo abavubuka ababeerawo ate bibi bakula ate bibi bakola ki kati abavubuka kati abinna kuzino balabye ku mukulembeze omu President Yoweri Kaguta Museveni
1: alenga chechito
0: abantu gwe bakuliddeko era abaana bo emabiga kati kijja kulira nnyo ngenyonyi bwe ziyita baga Museveni ngenyonyi n'obwana obuto bwonna Museveni budduka ne mu klasi bugende ebweru ngenyonyi yita bulabaani
1: Museveni
0: kubanga gwe bukuliddeko gwe mmanyi nti pulezidenti yekka kakati oko ate ffe bwe tunyumya ebirala batulabanga bakazende
1: abababulya bebatagala manya ababajja ku ttooke
0: bebatagala kuwulira kubanga ennaku zino waliwo ekigambo ekyeyambisibwa nti dictator tunywayeko nakyemalira tujjeko dictator tukole ki kakati ate abavubuka kati okubaga nti bannange twetaaga ebbeeyi y'emmwanyi twetaaga ebbeeyi y'amatooke ebinga ebinnya oba twetaaga kawo oba pamba kati tebabitegeera Bwechi baagala kumugamba bosingo bagamba nti kakati nze bwe munonda nja kugenda enkya nyingire mu State House Entebbe nsikeyo Pulezidenti Museveni mulete nga mukulula. Kati nga bagamba tugwe wekka. Kugamba ekyo kye baagala. Bunakani yavuddeko naffe tugende tukole ki? Naffe tugende tulye. Kugamba okwagala okuyika kali ke nkugambye akali ewaffe nti Pulezidenti yali yekka kyuma kyatusudde. Era abantu abamugira. Tugambe ojja kunsonyiwa okugeregeranya ebimu nga mbiteeka nnyene
1: ewaera nti gumunanga bagamba
0: kubanga pulezidenti Mao bwe yafuna enaaka ne bagenda ne bateeseganya yayita bamemba ba paliament bamemba ba paliament nabalaga endagaano nga tebona bagenda kugikakasa gundi nbwe yafuna obwa minisita nebaga nedda lumu
1: emityanagamba
0: si gwe waalibadde ofuna ekifo ekyo kakati yalibadde mu bo gwawaayo yakulembera ekintu aweeyo omulala yababiraani yababeera minisita ng'ate era kyajja ku mbidde mbidde omanyi yewaaba buwabe musango nga looya okulaba nti buli kibiina kifuna omubaka mu lukiiko lwa yala kakati mbidde bwe yagira kati bamwami kakande baani bano ne bavaayo bagundi bano omubaka w'e Butambala nebaga nedda oyo ate si yaalibadde anfuna ekifo ekyo kakati ffeeno ffe mu mwalironze era ne baleeta empapula zaabwe bo balondebwe bagende mu gundi era Mao n'agamba nodda kati ono kaleeta nsonga eno kakati ate nga naye ayagala twalibadde gwe tulonda kati abo nekibakola bubi ate abo ne bagenda n'obusungu bwabwe kuba buli omu yeeyagaliza
3: genda mu nyakatanyasenyafama radio sapiensia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo genda mu nyakatanyasenyafama radio sapiensia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo Erinyimu teriggwayo, teri kuzikiza. Wenyigire mu Virtual Sports za 22bet. Osigalenga onyumirwa ebyemizannyo awo watali komo. Wewandiise kati ku 22bet.ug. Gezesa emikisa kyo ne Virtual Sports za 22bet. Nyumirwa Crash Games oba Casino ne Slots. Buli luzannya guba mukisa mupya gwa kuwangula. Tolinda, wewandiise kati wegatte ku binyumu bya 22bet.ug. Betting wa bulabe eri obwongo. Betting ano bwegendereza. Waba myaka 25 n'okudda waggulu.
4: Hello, testing microphone. Wow! Unaonye yumi yogiro gulunje mina kuwese chitiba kumukolo. Jangwano kredio sapiensia in Zambia, echechizi utuwa chigonjo ulada. Tuina machines, ezikola kuli mukolo wana. Mbaga, kubatiza, crusade, campaign, graduation, nebiala, okukusobu tebeti, ne tents.
5: Tukubide kunoti msanfu tanu mnana, na utiemu msanfu kuminanya.
6: Katifetu sipoka tutachengela.
7: Chengela. Unongo ya linye ya tani kuzikisa. Yaba zilatone, bila mukaga.
8: Mbazi ratone.
7: Unongo ya linye.

0: de mu kalenda ya Baroma. Kati nga bantu baba kungana okujaguza okujukira okuzuukira kwa Kristo. Kati baba kunganye Kristo naba nga abeeyoleka mu kigambo kye oboolyawo ne mu Ukalasiti eri abo basobola Ukalasiti. Nti abeeyoleka mu kigambo kye kubanga era olaba mu wiiki eyokubiri ey'obudde bwa Pasika. Tulaba Yesu ng'asisinkana abatume be kuliko ne Thomas. Thomas ku lwa Pasika lwennyini waliwo ensisinkana eyasooka naye Thomas teyaliiwo. Thomas olw'obutabeerawo obwo teyasobola kusisinkana Kristo nakutegeera nti azuukidde
1: n'amusubwa.
0: Ati ku nsinkana eyokubiri ku Sande eyokubiri ate waali n'asobola okumusisinkana kati kitegeeza nti naffe abakristu tulina ngeri yonna gye tuyinza kusinkana mu Kristo omuzuukivu mu kigambo kiri mu sakalamentu okujjawo nga tukuŋŋaanye ng'ekibiina ate n'ensonga endala kubanga okukkiriza kuno kwa kibiina gwebuga nti ojja kusigalayo mu nju yo nga tewali ddala nsonga nkulu oba osubwawo omukisa ogwo ojja kugamba nti ojja kuwuliriza emmisa ku leediyo era okiwulaba kuwuliriza ate nga lwekuŋŋaana ttabamiruka Vatican eyokubiri tugamba kwetabamu naye
1: sikuwuliriza
0: kakati gwe bw'obeera nga ddala waliwo ensonga oba oli mulwadde si kibi okuwuliriza munaye era waaki n'otoviiramu awo naye omuntu asobola okutambula okusobola okutuuka eri banne ensisinkana eyo webeera nkulu kubanga oba togisinkanya oyinza okubeera nga Thomas Thomas ataali na banne kusisinkana Kristo omuzuukivu naye naye bw'otobeera na banno na kibiina oyinza okugamba nti kale nja kubeerawo n'omukyala wange n'abaana bange awaka wange naye
1: tuwulirize emmisa
0: tuwuliriza buuza namuyinza okwesomera ekigambo kya Katonda
1: nemukyebuulirirako
0: naye
1: kati yeba saaviisi
0: ati guba kugama eyo nsisinkano tuguyita musomo naye nga nsisinkano nsisinkano nsisana encounter tusisinkana Kristo mu kigambo kye mu lulimi olwa bulijjo tugamba saaviisi tugamba musomo manya ebintu bino ebyensisinkano si bigambo bya kusoma busomi si bigambo bya bwongo naye bigambo bya mutima kusisinkana kati tumusisinkana Kristo oyo omuzuukivu ng'ekibiina ku lunaku lwe yazuukirirako.
1: So buli Sande tulina okugenda tusisinkane Yesu obujja oba okwejjukanya olunaku lwe yazuukiriraku nga tuli mu kibiina
0: nga tulina ekibiina kubanga okukkiriza si kwa muntu sekinnoomu naye kwa kibiina
1: era kubanga yajjirira kibiina nga amaze okuzuukira teyajjirira sekinnoomu
0: kwa kibiina era olwabonaana be yalabikiranga teyalabikiranga bwomu labikiranga nga bo balina abalala kibiina.
1: So kati awo fadha wekiva nti ne Sande n'ogenda weegatte ne banno so si gwe kutuula erika
0: kubanga osubwa okusinkana Kristo omuzuukivu
1: tuyinza okuba battoma
0: kyayinza okuba naawe otandika okubuusabuusa nga ttoma
1: kyenda bunja katonyeze nyafama Radio Sapiensia mwenna abatendereza omukama mukulikeeyo Father Katebo ati bwatugaye bwe wagenze teweetabye wamu ne banno okujjukira okusisinkana okufa Kristo omuzuukivu gwe tujjukira buli Sande nti yafa ate n'azuukira
0: tetujjukira bujjukizi naye gwe tusisinkana kuba okujjukira obujjukizi samutawaana nnyo tumusisinkanira ddala
1: yenjawulo gye tulinamu ekereziya nti ffe tumusisinkanira ddala
0: tumusisinkana
1: ng'ekibiina kyenda munnya katonyeze nyafama Radio Sapiensia enkuluze y'amagezi era awo fadha wembuuliza nti kakati otugambye nti aba baba awaka ne bagamba tetujja genda baba mu musomo ne beebuulirira ne nkubuuza saaviisi kiki kati njagala otubuulire saaviisi ne maasi njawulo ki
0: anti maasi kuba kusiibula naye tutera okiyita meesa tutera twakitwala wamu ne Ukalasitiya Ukarasitia ansisinkana ne Kristo mugati ogone.

abaana babikira Maria n'abalala bonna abakkiriza munyefe bikira Maria esaawa eno, tusooke tuyimiriza byonna byetubadde tukola ebitutawaanya ebirowoozo byaffe, tubisitule nga tubiteeka ku sappuli yaffe ey'obusaasizi. Essaala eno egenda kukulemberwamu Sister Maria Rose Zaalingerera owa Good Samaritan Sisters Nalukolongo, naye nga mbeera nsambya Priest Center. Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu, amiina. Ayi Yesu, gwe awaddeyo obulamu, so nga gwe ensibuko y'obulamu bw'owaddeyo olw'emyoyo, ate nga gwe nnyanja eteggwaawo ey'obusaasizi, efukirira ensi yonna. Ayi gwe oluzzi lw'obulamu, ekisa ekitenkanika ekya Katonda, wambaatira ensi yonna era weewaayo ng'otujjuza ebirungi byo. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Ayo omusaayi n'amazzi byamatuka mu mutima gwa Yesu, n'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Ayo omusaayi n'amazzi byamatuka mu mutima gwa Yesu, n'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyeyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Atuwe emmere yaffe eya buli nnaku, osonyiwe ebibi byaffe nga naffe besonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi, amiina. Mirembe n'ali ejjute n'emu, omukama ali naye, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaye yaweebwa omukisa. Maria omutuukirivu, nnyina wa Katonda, osabye.

abononye raka nomukasira akokufa kwafe amina zikiriza katonda pati omuzaabuli kantu omutonzi wekkulu n'ensi ye na yesu kristo omwana waali omuyeekaye mukama waffe yali muntu okubaamu ey'omutuukirivu n'azaalibwa biikira maaliya n'abonaabona ku mirembe gya ponsiyo piraato n'akomererwa ku musaalaba n'afa n'aziikibwa nakko emagombe olunaku olusatu n'azuukira mu bafu n'alinnya mu ggulu adde ogwa katonda pati omuzaabuli kantu ayidde okulamula abantu abalamu n'abafu nzikiriza mwoyo mutuukirivu n'ekereziya akatiriko omutukuvu n'okusa ekimu kw'abatuukirivu n'essenyu ekyebibi n'okuzuukira okw'emibiri n'obulamu obutalikwawo amiina. Ayi kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwakatonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo mukama waffe era mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwakatonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo mukama waffe era mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwakatonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo ye mukama waffe mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwakatonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo mukama waffe era mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna.
Olw'okubeera okubonaabona okuyitirirwa ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirirwa ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirirwa ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirirwa ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirirwa ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirirwa ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirirwa ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirirwa ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omulimu gwa Katonda w'Omwana wo, mwagalwa ennyo Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo. Kudda ebizibu by'ebibi byaffe wamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirirwa ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirirwa ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirirwa ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirirwa ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirirwa ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirirwa ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirirwa ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirirwa ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirirwa ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitirirwa ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, otukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, otukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga. Erinnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina.